0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agabay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS. FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
3: Hello, hello, hello. At syempre, ito po ang yung programang Family Matters. At nakatuto ka pa rin sa yung paboritong yung pilang 702 DZAS Radio TV, agapay ng sambayanan. Sa mga katsutsunin pa lang, just a reminder, isa po kaming AM station ng Far East Broadcasting Philippines, kasapi ng mga broadcasters ng Pilipinas.

0: even matching to
1: Yeah.
0: that
1: That's
0: one that
1: right.
0: you
1: Yeah, because the makeup bag was supposed to match the word of the same, the mirror, and the
0: the
1: cup was supposed,
0: worthy.
1: yeah, the word. Yeah. So wow, huh? That was a miracle,
0: Wow.
1: really. It was
0: Grabe.
1: really
0: Isa sa
1: fun
0: miracle.
1: talking to us.
0: Sige, maraming salamat mga kaagapay. And siguro as I wrap up and pray for you, I just want you to know that every day we cross path with people that may be carrying burdens that we cannot see. Maaaring may cashier ka na makita, no, that still smile kahit na may dinadala. A co-workers quietly battle anxiety, an elderly neighbor, baka may kapitbahay ka who longs for someone to visit, a teenager who appears confident but secretly feels invisible. Siguro my question and my challenge is, have you ever wondered if one small act of kindness could change someone's life? The answer is yes, yes, and yes. And many people believe that making a difference requires wealth, influence, extraordinary talent. Pero gusto ko lang paalala sa inyo, with what we discussed, the Bible teaches something different. God often changes lives through ordinary people who choose to love extraordinarily. And tatandaan po natin yung nabanggit ko kanina. Mother Teresa once said, "Not all can do great things, but we can do small things with great love." And what
1: Yes.
0: if today you become the reason someone believes that God still cares? So, sana po, let's apply what we discussed today. See people in God's eyes. Listen with your heart. Speak words that build up. Ano pa ba, AJ? Offer practical help. Be present in their joy and sorrow. Forgive generously. Kalahati lang to.
1: Pray for
0: Encourage
1: others.
0: consistently. And then, ikaw naman, AJ,
1: Yeah,
0: number
1: pray for
0: eight.
1: others, be honest with kindness, respect
0: Yes.
1: boundaries, you know, celebrate their
0: Amen.
1: strengths and be a true friend, consistent friend.
0: Yes. Thank you. Thank you so much. Let's pray. Lord, we thank you so much for what you have done today, Lord. We pray that you'll be able, Father, to convict us, Lord, to be able to apply this in our personal lives, that we will make a difference in the lives of others, that they may see Jesus in us. Thank you, Lord, for AJ, Lord God, for being with me in this ministry. Lord, I pray that you will bless her, Lord God, abundantly beyond her expectation. We entrust each one, all the listeners, the viewers today, in Jesus' name. Amen
1: Amen.
0: and amen.
1: Amen.
0: Thank you, AJ, and maraming salamat, kaagapay, sa pagsama sa Pilipinas, at salamat din sa mga nakasama namin sa One Corporate Center. At syempre, hindi lang sa One Corporate Center, pati sa RTV team. Maraming salamat, and there sa Bokawe Transmitter. Kasama si Anjanette Abayari, ako po si Evelyn Garcia. Ito ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: This is DW News, our top stories. Spain says it has halted a massive rush of migrants into its enclave of Ceuta in North Africa. Around 60,000 people crossed into the territory from Morocco by sea and land, overwhelming border police. Dozens of migrants died. Officials say around half of migrants have already returned voluntarily to Morocco. Italy has suspended its passport-free travel agreement with Spain. President Trump says he did not speak with the head of World Football about a scheme to sell a World Cup stake to investors linked to Trump's family. Pressure is mounting on FIFA President Gianni Infantino over the plan. His senior advisor, Carlos Cordeiro, has announced his resignation, while Asia's Football Confederation has joined Europe and North Africa in opposing the multi-billion dollar proposal.
4: Wow, look at that.
3: President Trump says his Board of Peace has reached an agreement for the militant group Hamas to disarm in Gaza. Trump said the Israeli military will eventually withdraw and make way for an international stabilization force to work with new Palestinian police. Hamas says it's willing to lay down its weapons, but demands Israel leave first. Israel has not yet commented.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
4: FEBC Philippines, until all have heard.
5: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
6: Doctors Online.
5: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
6: Doctors Online.
5: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
6: Doctors Online.
5: Kumonsulta na.
7: Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako na naman po, si Dr. Ngayong hapon na ito, ako po ay mayroong ikikwento sa inyo. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat at welcome sa Doctors Online. Ang ating pong topic ngayong hapon na ito ay tungkol po sa mga pusa. Ang tawag po dito ay idiopathic cystitis. In layman's term po, para maintindihan ninyo, isa po itong sakit ng pusa kung saan hindi siya makaihi. Okay? Kaya kung kayo po ay may katanungan about this topic, you may type in your comment here in our chat box. Dito po sa Facebook Live, sa 702DJS, FEBC, Radyo TV. Kayo po ay nakikinig ngayong hapon na ito, dito po sa amin, okay, sa pamagitan po ng 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga at 1233 DYVS Bacolod. Yes, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Kayo pa rin po ay nakikinig sa Doctors Online dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Tuloy po sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon. Panghimpapawid muli po akong inyong veterinaryo. Ang pag-uusapan po natin ay lahat ng tungkol sa hayop. At ngayong hapon na ito, ang ating title ay ang idiopathic cystitis. Opo, huwag kayong matakot sa term na yon. At gusto ko pong maintindihan ninyo ngayong hapon na ito dahil ang topic po ito ay madalas na nakikita sa ating mga pusa. Ito po yung nahihirapan siyang magwiwi. Okay, totoo po yun. Madalas pong problema ng pusa yan, lalo na sa mga pusang may edad. Okay, lagi pong nahihirapang umihi pag nasa edad na ang inyong pusa. Okay, pero kakaiba po itong sakit na ito eh. Dahil marami pong sanhi sa inyong kaalaman, mga kaagapay, marami pong sanhi ang mahirap na pag-ihi ng inyong pusa. Ano? Merong bacterial, okay? Merong tumor, okay? Marami pong dahilan yan, okay? Pero itong isang komplikadong dahilan na ito, yung tinatawag na idiopathic, ay may kahirapang i-diagnose ng ating mga doktor, ng ating mga veterinaryo kasi nagmumula po itong sakit na ito sa stress. Okay? Kapag nasi-stress po ang inyo, ang nangyayari po, namamaga ang kanyang pantog. Pag namaga po ang kanyang pantog, hindi siya makaihi. Ibang klase, ano po? Totoo po yun dahil napaka-sensitive ng mga pusa. Actually, sa patunayan, okay, nangyari po yan sa pusa ko. Okay, kwento ko sa inyo para po mas maintindihan ninyo yung nangyayari. Yung pusa ko po, kapag ikinulong mo siya at binago mo ang mga pamamaraan na kanyang araw-araw na ginagawa, halimbawa, ano, baguhin mo yung lalagyan ng kanyang litter box, siya po ay nasi-stress pagka ganun. Pag nasi-stress po siya, pagka inyo pong chinek, kaming mga veterinaryo, pag chinek namin sa mga test, yung ating mga, yung pag-tinest natin yung ating pusa, sa pamamagitan ng mga blood test at sa mga x-ray, mapapansin ninyo na hindi siya makihi. Nahihirapan siyang makaihi. Okay? Bakit ganun? Okay? Ito po yung tinatawag na idiopathic cystitis. na tinatawag naming mga doktor sa pusa. Okay? So ang nangyayari po, ano ba ang mga signs, senyales o mga clinical signs na makikita? Okay? Siya po ay nahihirapang umihi. Okay? Pag mapapansin niyo 'yan, kapag nagpunta siya sa kanyang litter box, matagal siyang nakaupo na parang tila walang lumalabas sa kanyang aktong pag-ihi. Okay? Kung titingnan niyo 'yung litter, hindi po basa. Parang sinusubukan niyang umihi pero walang lumalabas. Okay? Kung meron naman pong lalabas, ito po ay may dugo. Okay? Discolored 'yung kanyang urine at pabalik-balik siya sa kanyang litter box. Mapapansin niyo. Okay? Bakit ganun ano? Tapos hindi lang po 'yun. Kadalasan sa iba't ibang lugar siya nagwiwiwi, hindi doon sa litter box. E napakahirap pa naman po. Pagka umihi ang pusa sa ibang lugar, maamoy at medyo talagang matapang ang amoy ng ihi ng inyong pusa kasi concentrated siya. Kaya mas maamoy siya kumpara sa ibang mga hayop katulad ng alaga niyong aso. Okay? Yung kahirapan niya sa pag-ihi, lalong-lalo na sa mga lalaking pusa, ay critical po ito sa kanilang kalusugan. Okay? Kaya kapag hindi sila makaihi, dapat kumonsulta agad kayo sa inyong veterinaryo, okay, para naman mabigyan ng lunas yung kanyang problema. Okay? So ano po ba yung mga nagkokos nito? Okay? Yung marami po kasi, katulad ng sabi ko kanina, no? Marami po talagang cause yung hindi pag-ihi ng inyong pusa. Unang-una po, maaring may bato yan. Okay? So ang ginagawa namin mga doktor, ini-x-ray namin. O kaya kinakapayong pantog. O kaya ikinukuhanan po ng urinalysis. Minatawag namin urinalysis. Kung saan kuha kami ng sample ng wiwi ng inyong pusa at amin itong tinetest. Okay? Marami din pong infeksyon na pwede mangyari sa kanyang pantog kung kaya ito rin ay nagkukos nung hindi niya pag-ihi. Okay? Marami din pong neurologic disorder sa pusa na ang nangyayari nakakaapekto sa kanyang nerves o yung mga nervous system papunta sa kanyang pantog kung kaya kaapektuhan yung mga muscles na nakapalibot sa pantog para matulungan siyang umihi. So, naapektuhan po yun. Okay? Marami din pong nangyayaring problema kung mayroong tumor ang inyong pusa at syempre na humaharang yun o nagbablock sa paglabas ng urine sa pantog kung kaya't hindi rin siya makaihi. Okay? Ngayon, kapag ka nag-test kaming mga doktor, ano, kasi magte-test kami. Kami po ay magba-blood test. Titingnan namin kung ano ang abnormal sa dugo ng inyong aso. Kasi ng inyong pusa. Kasi dyan po lalabas yun sa dugo. Yung mga abnormality na maaaring nakikita sa iba't ibang organs ng katawan. Okay? At sa pamamagitan nitong mga test na to, ulitin ko yung mga test na yun. Blood test, urinalysis. Kami po ay mag-ultrasound din. Pag kami naman ay nag-ultrasound, mapapansin namin na makapal na yung lining ng pantog ng inyong pusa. Okay? At pagka kami po ay nagsagawa pa ng mas malalim na tests sa inyong pusa, dito namin malalaman at kami ay mag-rule out o i-eliminate namin. Halimbawa, wala siyang bato sa pantog. Wala siyang mga parasitiko na makikita sa kanyang wiwi. Wala namang bukol, okay? At naisagawa na po namin lahat ng mga test na kailangan at napansin namin na wala nang problema, saka namin po mako-consider na siya po ay may idiopathic cystitis. Dahil yung idiopathic cystitis po, ang tunay na dahilan kung bakit siya nagkaroon ng idiopathic cystitis ay wala pa rin pong lunas o wala pa rin konkretong katibayan kung saan siya nanggagaling. Ang pinakamalapit lang po naming masasabi na kapag ka meron siyang stress na nakita, katulad halimbawa ng isa pong pasyente na nagpunta dito sa akin at sinabi, Dok, hindi po makaihi ang aking pusa. So ginawa ko po lahat ng test. Ano? In X-ray, in ultrasound, blood test, okay, in urinalysis, pero wala pong problema dyan sa mga nakita kong test. At tinanong ko ang aking ang pet owner, ano, yung may-ari po ng pusa, ang sabi niya po sa akin, alam niyo kung ano, nagkaroon siya ng construction sa kanyang bahay at dito na-stress ang kanyang pusa. Kasi maingay, marami nagdi-drill, nagka-grinder, pumupukpok, nasi-stress po yung pusa. Nung nangyari yun, saka po tumigil ang pag-ihi ng kanyang pusa. Ang galing, di ba? Ito po yung mga kakaibang mga sakit eh, na makikita natin sa pusa, kaya kinikwento ko na sa inyo para kayo po malaman ninyo na kapag walang bato o walang parasitiko, walang tumor at normal ang lahat na magiging test sa inyong pusa pero hindi pa rin siya makaihi, nasa malamang po na ang sakit niya ay idiopathic cystitis. Dahil ang causes po ng idiopathic cystitis ay unknown at kanila pong hinala lamang na nanggagaling ito sa stress. Okay? So, nung nalaman ko na yung aking pasyente na ang kanyang pusa sa kanilang bahay ay nasi-stress dahil sa pagpukpok, pag-grind, pag-ingay sa bahay dahil sa construction, hindi na po ako nagdalawang isip na sabihin na ito po ay idiopathic cystitis. Ngayon, ano naman po ang mga dapat igamot, no, sa inyong pusa kapag ganito ang problema? Kasi stress-related po yung nagiging problema dun sa kanyang hindi pag-ihi. Ang galing, ano, pwede pala yung ganun, Dok, ano, na naiingayan lang o na-stress ang pusa, hindi na siya iihi. Totoo po yun. Nangyayari po yun. Madalas. Kung kaya't, ang ina-adjust po namin mga doktor, management lang po talaga ang pwedeng gawin sa ganito mga pagkakataon na merong problemang hindi makaihi ang inyong pusa. Unang-una po ay yung pag-adjust sa diet. Okay? Bibigyan niya po siya ng soft diet, okay? Para naman magkaroon ng pagkakataon na yung pagkain niya ay nararapat sa kanyang pantog. Madalas po nangyayari yan. Ano? Okay. Meron din pong mga gamot na tinatawag na glycosaminoglycans. Okay. Ito po ay isang gamot para sa pantog ng inyong pusa, okay, na merong deficiency sa mga certain substances pag siya ay nasa-stress. Okay? Kung kaya pag-supplementa ng ganito, parang vitamins po ito, ibibigay sa kanya para makatulong po sa kanyang pantog. Okay? Para ilabas yung hindi makalabas pag namamaga yung muscles ng kanyang pantog dahil sa stress. Okay? Meron din pong mga ibang therapy na binibigay, parang antidepressant or anti-anxiety drugs, binibigay po ito sa pusa para makatulong po sa hindi niya pag-ihi. Kung kaya't makabagong mga gamot ito na synthetic pheromones, okay? Isa po itong gamot na nagbitutulong sa hormonal imbalance na nangyayari kapag nasa-stress po ang inyong pusa. Okay? Madali po naman itong mawala kapag nag-normalize yung environment na meron po ang inyong pusa kasi nasi-stress siya, no, nawala yung stress. Pabalik po ito sa dati pero kailangan nyo pa rin siyang gamutin at madali itong bumalik pagka na-stress po ang inyong pusa. Okay, so mamaya pong konti ay sasagutin natin ang mga katanungan na meron po tayo dito po sa Doctors Online. Ipadala nyo lang po dito sa ating istasyon at itutuloy natin mamaya ang ating discussion. Okay, ngayon po ay ipapasa ko muna kayo sa ating mga studios para naman sa ilang paalala or ilang health tips.

0: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Health tips.
2: Ang ear mites ay isang klase ng parasite na nakakaapekto sa tenga ng alaga nating aso at pusa. Ilan sa mga sintomas nito ay ang matinding panganganti ng tenga, head shaking at mabilis na pagdumi ng tenga na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng hindi ka nais-nais na amoy. Narito ang ilang health tips upang maiwasan ang pagkakaroon ng ear mites sa ating alagang aso at pusa. Una, iiwas ang alagang aso at pusa sa iba pang hayop na mayroong ear mites. Ikalawa, regular na linisan ang cage at mga kagamitan ng alaga gamit ang mainit na tubig. At ikatlo, linisan din ang bedding ng alagang aso at pusa gamit ang dryer upang maalis ang mga mites na maaaring manirahan sa kanilang higaan. Ang health tips na ito ay hango sa VetCare Veterinary Clinic FB page, nextguard.com.au at ng 702 DZAS FEBC Radio TV.
0: Doctors Online.
3: Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
4: Ang dengue ay isang virus na nakukuha sa kagat ng lamok na tinatawag na Aedes aegypti. Kadalasang tumataas ang insidente ng sakit na ito tuwing tag-ulan. Walang partikular na gamot para sa sakit na dengue. Maaari rin itong ikasawi ng mga magiging biktima. Ang susi para mapagtagumpayan ang dengue ay nasa pagiging maagap sa pagtukoy sa mga sintomas. Narito ang ilan. Mataas na lagnat na tumatagal ng 2 hanggang 9 na araw. Pananakit ng kasukasuan, pananakit ng ulo, pagkakaroon ng mga pulang pandal sa katawan o rashes, pagdurugo ng ilong, pagsusuka. Dapat natandaan na makasasama sa mga pasyente na may sakit na dengue ang pag-inom ng gamot na aspirin. Kung ang mga sintomas na ito ay lumabas sa isang taong may sakit, mainam na agad siyang dalhin sa ospital.
5: Ang sakit na dengue ay maaaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. Paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
6: Sumasa yung papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang.
7: 702-DZAS.
6: Agapay ng Sambayanan.
8: Iyo ang tanong.
6: Kay Doc ang sagot.
9: Yes, magandang hapon po muli sa inyo. Ito lahat. Kayo po ay nagbabalik dito sa Doctors Online. Ang ating pong topic ngayong hapon na ito ay tungkol po sa feline idiopathic cystitis. Ano pong ibig sabihin nito? Isa po itong sakit ng pusa na hindi siya makaihi. Okay? Meron po tayong mga katanungan dito na ating babasahin ngayong araw na ito. Pinadala po ng ating mga kaagapay. Ang una pong tanong ay, Dok, yung aking pong pusa ay hindi makaihi. Ito na po ba ang sakit ng aking pusa? Okay. Maganda po itong unang tanong na ito sa naipapaliwanag ko po sa ating mga kaagapay kasi isa lang po ito sa mga sakit na pwedeng mangyari sa inyong pusa, pero hindi lamang po ito ang dahilan. Okay? Marami pong dahilan kung saan pwedeng hindi makaihi ang inyong pusa. Okay? Ano po ba yung unang dahilan? Isa po unang dahilan, kadalasan nangyayari in 50% o halos kalahati ng lahat ng pusa dito sa atin, sa mundo, ay yung hindi niya pag-ihi dahil po sa nutrisyon. Okay? Mayroon siyang bato na nag-form sa kanyang pantog na nagkakaroon po ng blockage palabas. Okay? Nangyayari din po yan sa tao. Okay? Yung sakit sa bato. Yung tinatawag nila. Nagfo-form po yung crystals sa loob po ng pantog o kung saan nabubuo at naiipon yung ating urine. Siya pong haharang sa butas palabas ng reproductive organs kaya hindi makalabas ang ihi. Ang ginagawa po naming mga doktor ay aming tinetest ang dugo ng pasyente, tapos tinetest din po ang kanilang urine. Yung makikitang bato ay siyang magsasabi kung ito po ay may sakit nga sa bato. Dalawang klase po yung bato. Meron pong struvite crystals at yung calcium oxalate. Okay? Depende po yan sa kinakain. Through time, ilang taon po, hindi naman araw lang at mabuan, na siya ay kumakain halimbawa ng puro mataas sa salt, unang-una. Pangalawa, maaaring 100% dry food lang ang kanyang kinakain, kung kaya sa pusa po kasi walang masyadong moisture dahil ang kanyang kinakain, dahil nga puro dry food lang. Kung kaya't sinasuggest namin mga doktor na kailangan hatiin ang pagkain ng inyong pusa na dry at at wet, okay, para madagdagan ng moisture ang katawan ng inyong, ang pagkain ng inyong pusa, dahil nga po bihira silang uminom ng tubig. Ayan, ha. So isa yun sa mga dahilan. Pangalawa naman po, maaaring may tumor na humaharang dun sa reproductive organ kung bakit hindi makalabas yung kanyang wiwi. Pangatlo, marami pong mga parasites na pwede itong mag-cause ng ganito hindi siya pag-ihi. At yung huling-huli naman, yung idiopathic cystitis. Ibig sabihin po nun, hindi alam anon ang cause. Ang hinala po ng lahat through the studies and research na ang sanhi ng idiopathic cystitis ay ang stress factor. Kung saan pag na-stress po ang pusa ay kakapal ang kanyang pantog at yung butas ay matatakpan dahil nga makapal na yung wall o yung lining ng pantog, hindi na makalabas yung ihi. Kung kaya ang ginagawa po namin mga doktor ay kinakateter namin ang pusa at kino-confine at ginagamot, katulad ng nabanggit ko kanina, isa sa mga gamot ay yung antidepressant supplements para naman mawala yung anxiety ng pusa kung saan ang cause nga talaga ay stress. Okay. Ang galing ano, ganun po pala, no? Stress pa lang. Maari nang hindi makaihi ang inyong pusa. Yes, totoo po yun. Kaya nga po siya tinawag na idiopathic cystitis, mamamaga ang kanyang pantog at hindi siya makakaihi. So hindi po yan simpleng sakit lang, mahirap ma-identify at magastos i-test. Pero ganun po ang sitwasyon, hindi yan siyempre madaling gamutin, pero kaya po siyang gamutin. Pipilitin namin mga doktor na makaihi siya. Kasi pag hindi po nakaihi ang inyong pusa, maari niya yung ikamatay, emergency problem yan. Okay? So yan yung mga nagiging problema. Isa pa po, ito pa, babasahin ko yung ibang tanong. Ano? Okay, number two. Ay, Doc, napansin ko pong palaging umiihi pusa namin sa labas ng litter box. Minsan konti lang, tapos parang nahihirapan siya. Pwede po bang idiopathic cystitis na ito? Yes, pwede po. Pwedeng idiopathic cystitis na ito. Kailangan sumangguni kayo sa veterinaryo at para malaman. Okay, kailangan kasi sa specialist nyo ipapacheck kasi medyo komplikado po itong sakit na ito. Kaya may mga maraming test ang kailangan naming gawin para muling umihi ng maayos ang inyong pusa. Pero bago yun, kailangan, bago dumating yun, kailangan gamutin muna siya dahil namamaga yung pantog. Ayan, marami po na kailangan ikonsidera bago siya makaihi. Okay? Pangalawang katanungan po, parang umiiyak po si Miming habang umiihi pero wala pong lumalabas sa ihi minsan. Dapat na po ba siyang dalhin agad sa klinik? Siyempre, emergency na po yan. Isipin niyo kung tao man yan, napakahirap po na sitwasyon nang hindi ka makaihi. Okay? Masama po sa katawan yan. At pag hindi nakalabas ng ilang oras ang ihi o ang wiwi natin sa katawan, na tayo po ay nalalason, toxic po. Okay? Kung kaya iwasan niyo na patagalin yan kasi ikakateter para maibsan yung tinitiis na ihi. Okay? Lalong hindi makakakain at kapag ka na lason ang katawan dahil sa hindi paglabas ng ihi ng matagal na panahon, ikamamatay po yan. Okay? Next question, wala naman pong nakitang infection sa urine, pero bakit po parang laging may bladder problem pa rin po ang pusa namin? Opo, ito po yung tinatawag na idiopathic cystitis. Ano? Hindi, ang cause ay hindi parasite, hindi virus, hindi trauma, hindi neoplasia, pero stress. Stress. Isipin nyo, ganun kaarte po ang pusa, ano? Nasi-stress lang siya, hindi siya makaiye. Totoo po yun. Kaya kakaiba po ang pusa. Ako lang nga po, yung pusa ko, pagka hindi ko siya sinasamahan ng matagal na panahon, okay? Kung saan-saan siya iihi, okay? So, napakahirap kasi mahirap po maglinis. Siyempre, babaho ang inyong tahanan. Pero kailangan yung routine niya, paulit-ulit yung gagawin. Hindi nyo babaguhin basta-basta. Ang galing yun, no? So, yes, yan po ang kakaiba. Gusto kong ikwento tong sakit na to kasi ako po ay na-amaze sa ganitong mga sakit ng pusa, nakakaiba, no? Hindi yung common. Ibig sabihin na stress lang siya, no? Hindi na siya iihi. Totoo po yun, nangyayari po yan sa kanya. Okay, ito pong next question, Doc. Ano pong pagkain ba ang dapat iwasan o ibigay sa mga pusang may idiopathic cystitis? Okay, urinary medicated food, yun po ang dapat sa kanya kasi hindi makakatulong yung mga maaalat na pagkain, pagkain ng tao, kailangan po medicated para makatulong sa paggaling ng pamamaga ng kanyang pantog. Ayan ha. Urinary care. Yan po usually ang mga pagkain ibinibigay sa kanila. Okay, next question. Hello po. Gusto po malaman kung may kinalaman ba sa stress yung bladder problem ng pusa ko. Lagi po kasi siyang natatakot sa ibang tao o sa bagong pusa. May mga ganyan pong sitwasyon eh na kung saan hindi talaga sanay at hindi na ilalabas ang ating mga alaga. Kung kaya pag nilabas mo siya ngayon ay magkukos siya ng stress sa kanya. Kailangan inaaral niyo po yung sitwasyon kung saan ano ba ang nakaugalian ng pusa niyo. Hindi niyo pwedeng basta-basta baguhin. Gradual po yun. Ano? Dahil yung stress po ng pagbabago ng kanyang routine activities in a day ang magkukos nung flute D, yung feline lower upper lower urinary tract disease, yung tinatawag po na siyempre na FIC or yung feline idiopathic cystitis. Okay? Pag may binago ka sa kanyang activity na hindi na naaangkop sa nakagawian niya, isipin mo yan, ano? Magkakasakit siya, hindi siya iihi ng maayos. Yan ang nagiging problema po ng pusa. Napaka-sensitive niyang nilalang. Okay? Sana po nasagot ko yung unang mga tanong ninyo. Okay, yung next question po. Hello po. Pwede po bang makatulong kung mas palakihin namin ang tubig? Ano yan? Hindi ko po maintindihan kung saan. Ito pa. Ulitin ko po ano. Hi po, pwede po bang makatulong kung mas palakihin namin ang tubig na iniinom niya? Paano po ba namin siya mahihikayat uminom ng mas maraming tubig? Ano? Actually, yan po ang isa sa mga pinakamahirap na gawin sa pusa. Yung pilitin siyang uminom ng kahit ano, kahit gamot, tubig, di ba? Napakahirap po sa kanya yan. So, ang ginagawa po sana na mas mainam ay kahit damihan niyo yung tubig eh, kahit kasi minsan ayaw naman niyang galawin. Ano? So, ang ginagawa po talagang pinoforce siyang uminom ng tubig, ginagawa sinisyringe po at pipilitin siyang uminom at nilalagyan ng vitamins yung kanyang inumin para makatulong din sa kanyang pantog. Okay? Next question. Yung next question po, ano po to, related to kasi nga, kung binibigyan daw po ba ng pampakalma, okay, pwede po yun. Ano? Kasi sabi nga po kanina, yung mga glycoaminosides ang binibigay, parang antidepressant, para anti-anxiety. So mga pusa, hindi sila masyadong ma-stress, pampakalma. Yan yung mga binibigay po. Para hindi siya, hindi maputol yung wiwi niya kasi napakahirap po sa pusa pag wala sa tamang ano ang kanyang katawan at may stress factor na involved, hindi siya makakaihi ng basta-basta. Special ang kanyang pantog, ang katawan ng pusa, kung kaya onting arte lang na medyo na-stress siya ng kaunti, uwi na siya. Okay? Ang hirap pa. At pag hindi na, ano, hindi na iihi, di ba? Ganun po ang nangyayari. Kung kaya, there are a lot of tests that should be done and performed para ma-prove na ito po ay feline idiopathic cystitis. Okay? Ang susunod na tanong, kung stress ang dahilan, may binibigay ba ang pampakalma na safe sa pusa? Opo, meron po. Maraming stress medicines para sa pusa. Okay? Tawagan nyo lang po ako at akin po i-share sa inyo yung itong mga gamot na to. Kasi para hindi po umabot sa punto na siya po ay hindi makakaihi, mas magastos na po yun. Eh. So, mas maganda, mabigyan siya ng tamang gamot para sa anxiety, parang hormonal balance na ano, para gamot, para hindi siya magkasakit. Okay? Last question po. Nagbigay po kayo ng gamot dati, pero bumalik na naman ang sintomas. Okay. Totoo po yan. Ano? Marami po akong pasyente na dinala sa akin at nagkaroon ng bato sa pantog. Akin pong inalis through surgical procedure, pero bumalik na naman. Okay? Meron po talagang tinatawag na stone former. Okay? Madalas tinutubuan ang bato sa pantog. Pero pinaka-importante po dito kung sumunod ba kayo sa diet na binigay. Kasi hindi po yan babalik kapag tama yung diet na binigay. Pag binigay nyo uli ng dry cat food na mataas sa salt, may iipo na naman po yan through time. Kasi meron po akong inoperahan na aking isang pasyente na pusa, ay aso at pusa, na tinanggalan ko na po ng bato, pero pagkatapos ng ilang buwan na naman, 6 na buwan, bumalik na naman, tinanggal ko na naman. Kasi nga po, yung pag-iwas sa mga pagkain na nagkukos ng ganito ay hindi nagiging stricto sa diet ng aking pasyente. Siyempre, hindi naman po aminin ito ng aking owner, pet owner. Pero makikita naman po yan dahil babalik na naman sila para operahan ko na naman. Okay, so dapat po ay ma-arrest at matuto tayo dahil mabilis po itong bumalik. Dahil nga sabi ko nga, stone former sila. Okay? So kapag yung diet ay hindi na-adjust, yung mag-form na naman na bato sa pantog ay paulit-ulit na mangyayari. Kaya ingatan ninyo po yung ganitong mga sitwasyon. Okay? Sumunod po kayo sa tamang diet. Kaya meron po i-recommenda yung aming mga doktor dito sa consultant vet para po matulungan kayo sa inyong mga alaga. Okay, next question. Doc, anong oras mga... Doc, anong mga pagbabago po sa bahay ang nakakatulong para maiwasan ang pag-atake ng cystitis sa pusa? Ang pinakamaganda po dyan para hindi bumalik yung cystitis ay yung pag-alis sa mga stress factor. Kailangan talaga mag-imbestiga kayo sa bahay kung saan ba siya nasa stress. Pwede po siyang may bagong pusa kayong dinala, kaaway niya, stress yun. Nagpupok po kayo dahil nagko-construction kayo sa bahay, stress din po yun. Okay? Papalit-palit kayo ng litter box sa iba't ibang pwesto. Naiinis yung mga pusa na yan kung saan-saan sila iihi. Okay? Pag may binago kayo madalas sa kanyang activities, katulad ng pagpapakain, ng tamang oras, may cats live in a routine way. Okay? Ganyan po ang ginagawa ng mga pusa. Eh. So hindi po ako magtataka kung bakit naman nagkakaganyan, ano, at hindi na naman makaihi dahil po sa stress yan. Okay? Pag nawala yung stress, mawawala yung cystitis. Ayan, okay? So, yan po. Last question, Doc. Ano pong mga pagbabago ang makakatulong para maiwasan ang pag-atake ng cystitis sa pusa? Okay, hindi po yung pagbabago ang kailangan. Babaguin ko yung tanong. Dapat ano yung mga dapat gawin, ano? Kasi hindi ka dapat, hindi mo binabago yung mga aktibidades ng iyong mga pusa. Okay, sa bahay, kunyari ganitong oras mo siya pinapakain, huwag babagoy yun. Same na same, yung cats kasi are very routinary animals. Ibig sabihin po nun, nabubuhay sila na routine, katulad ng ginagawa ko sa bahay. Ganitong oras, papakainin ko yung pusa. Pagdating ng alas 6, aakyat kami para matulog siya dun sa kanyang higaan. Hindi mo binabago dahil stress yon para sa kanya. Grabe, no? Nakakatawa pong isipin, pero totoo na sensitive ang ating mga alagang pusa. Okay? Kaya dapat iniintindi natin yung araw-araw nilang mga activities at huwag natin baguhin kasi para sa kanila, stress po yan. Pag walang stress at masaya siya, hindi po yan magkakaroon ng idiopathic cystitis. Hindi yan iihi kung saan-saan. Okay? Yan po yung mga katanungan na kaya ko lang sagutin ngayong hapon ito. Kung meron kayo padadala pa sa mga susunod na ating episode, sasagutin ko yan at sa akin pong Facebook, sa aking Consulta Vet. Okay? At meron din po akong Consulta Vet page. Dapat po ay pagpadala kayo ng itang inyong katanungan. Sa ngayong part naman po, ipapasa ko muna kayo sa ating studios kasi meron po tayong mga ilang paalala sa Health Watch.
0: Doctors Online, ang health center ng bayan.
8: Health Meditation.
1: Sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Tibay sa Pabago-bagong Panahon, Volume 3, sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, si Jesus sa ibabaw ng krisis. Ang wika sa Mateo 14:25, nang madaling araw na ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Inakala ng mga alagad na hindi nila kasama si Jesus. Hindi nila alam, si Jesus ay nakasunod sa kanila at lumalakad sa ibabaw ng tubig. May dalawang mahalagang katotohanan na sinasabi sa atin ito. Una, hindi totoong sa panahon ng krisis ay nawawala ang Panginoon. Kapag tayo ay nasa gitna ng mabigat na problema, karaniwang tinatanong natin, nasaan ang Diyos? Ang sagot, siya ay nasa tabi lamang natin at nakasubaybay sa atin. Ikalawa, si Jesus ay laging nasa ibabaw ng krisis na kinatatakutan natin. Siya ay mas malaki kaysa problema ang pinagdaraanan natin. Siya ay mas malakas at makapangyarihan kaysa anumang sakit at trahedya. Kung siya ay kasama natin, walang sino man ang maaaring lumaban sa atin. Angkinin natin ang pangako ng Roma 8:31, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Sa panahon ng krisis, sisidlan tayo ng pagkatakot. Sa panahon ng pagkatakot, puro negatibo ang ating nakikita. Kung kaya't, lalo lang tayong natatakot. Nakita ng mga alagad si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ngunit inakala nilang ang nakikita nila ay multo. May pamahiin ng mga Hudyong kapag may nakita silang multo sa kalagitnaan ng gabi, ito'y nagbabadya ng isang malaking trahedya. Madalas, kapag tayo'y takot, ang iniisip nating mangyayari ay mas malala kaysa posibleng mangyari. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa paalala mo sa amin ngayon na kayo po ay nasa ibabaw ng krisis na kinakaharap ng bawat isa. Patawad po sa maraming mga pagkakataon ng aming buhay na kami po ay nadadala ng takot, ng pag-aalinlangan, ang aming iba't iba pang mga worries at overthinking sa aming mga buhay. Nakakalimutan namin na kasama ka namin anuman ang unos na aming pagdaraanan. Salamat po sa paalala na lagi kang nakasama sa amin. Lagi mo kaming iniingatan at lagi kang handang bigyan kami ng agapay at tulong sa lahat po ng mga problemang dumadaan sa aming mga buhay. Nawa po ngayon ay patuloy kaming maglagay ng tiwala sa iyo kahit na imposible na ang aming mga sitwasyon dahil lagi kang nandyan para sa amin at hindi mo kami pababayaan. Sa ngalan ni Jesus, Amen.
10: Glosaryo Medico.
8: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
10: Glosaryo Medico.
1: Sterile cystitis. Ito ay pamamaga ng pantog na walang impeksyon ng bakterya. Muli ang ating glosaryo mediko, sterile cystitis.
0: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Tayo po ay muling magbabalik kay Dr. Jomar Castro.
9: Yes, magandang hapon po sa inyong lahat muli at ako'y nagpapasalamat na kayo po ay sumama sa amin ngayong hapon na ito para po dito sa ating topic na idiopathic cystitis. Okay, sa ating mga pusa, nagkakaroon din po ng cystitis ang aso pero kakaiba lang po itong idiopathic cystitis sa pusa. So, kaya akin po ikinikwento dahil ako po ay na-amaze sa mga pinapakita ng mga pusa kasi ganito sila sensitive. Para lang ma-stress sila, maaring mangyari na hindi sila makakaihi. Okay? Kung kaya dapat intindihin ng bawat isang pet owner itong mga senyalis na to para hindi sila nagugulat kung saan at papaano ito matutulungang magamot. Okay? So, kami po ay nagpapasalamat sa pagsama niyo sa amin dito sa Doctors Online. Napapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702-DZAS, FEBC Radio, TV. At syempre din ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa pagkatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Lourdes Magtunaw, Phil Lagtapon, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, Reggie Villena, Nathaniel Benjo, at John B. Reyes sa RTV na sina Aileen Valdez, Juan Mark Palatukan, Bong Chica, at Angelica Calayan. Thank you sa ating mga broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online. Ako po ang inyong lingkod lagi, Dr. Jomar Castro, inyo pong veterinaryo dito sa Doctors Online. Handang tumulong po sa inyo sa lahat ng inyong mga alaga at sa lahat ng klaseng hayop. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay ang ating tamang kayamanan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama sa inyo rito. God bless po sa inyo at sana po ay makinig tayo sa ating SONA ngayong hapon nito. Maraming salamat po sa inyo.
11: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.

702 DZAS. Ang gabay ng sambayanan. FEBC Radio.

Thank po ng awiting dinig-tinig galing po sa aking minamahal na anak na si Andrew at ang sayo lang ang luwalhati medley from our kalalakihang papuri singers. Ito po ang inyong Kuya Arnold De Pano bumabati sa lahat ng tatay na nakikinig at ito po ang ating paboritong stasyon ng radyo 702 DZAS FEBC Radio TV. Mapapakinggan ninyo ang lahat ng mga papuri songs sa mga streaming platforms. Bisitahin lang ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms na ito at makinig kayo sa ating programa for upcoming releases. Maaari rin makinig anytime, anywhere. Puntahan lamang ninyo ang Apple App Store or ang Play Store at hanapin ang 702DZAS mobile app at i-download ninyo para mapakinggan ninyo anytime, anywhere ang agapay ng sambayanan. Kung meron po kayong komento o song request, pwede kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Yan po. Maraming salamat sa mga dumalo sa ating napakasayang Inside Out conference na ginanap sa Cuneta Astrodome last Saturday. Tumulak po ang inyong mga paboritong papuri singers upang makilahok sa napaka-importanting convention na yon na naglalayon na simula ng pagbabago sa ating character bago tayo humayo sa mundo upang

Napakabilis po ng oras, lalong-lalo na pag nag-enjoy tayo sa napakagandang musikahan at kwentuhan dito po sa ating programang Papuri. Nawa kayo po ay may makuhang baong inspirasyon at pag-asa mula dito sa ating programa today. Do message us on how Papuri has helped you. Kung meron po kayong komento or song request, alam niyo na po paano tayo kontakin. And please do watch out for announcements, for new releases, lalong-lalo na ang paglunsad ng ating acapella Salmo. Maraming salamat po sa dumalo sa ating Inside Out Convention. Hintayin nyo lamang po, may mga niluluto kaming mga Papuri concerts sa second half ng taon. At meron din po akong sinusulat na bagong anniversary cantata to celebrate the 85th year ng pagkakatatag ng aking home church, ang Kamuning First United Methodist Church. Salamat po sa mga nakaagapay natin sa broadcast, sa Bukawi Transmitter Site, sa OCC, sa ang mga protect natin, Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano, engineer on duty, JV Tabua, at ang ating scriptwriter-producer, si Ate Kayla Rico Hermoso Escalante. Para po sa mga tatay natin na nakikinig, at lalong-lalo na kung inaalala niyo po ang inyong mga ama, samahan niyo po ako sa maikling kwento, maikling panalangin, pagpapasalamat para sa buhay ng ating mga ama. Let us pray. Salamat Panginoon at ginawa mong hindi kami nag-iisa sa mundo na pre-provide mo sa amin ang ehemplo at huwaran at pagmamahal, paggabay, ang pangunguna sa pamilya ng aming mga ama. Maraming salamat sa iyong wisdom na ibigay mo sila sa amin, sa aming pamilya, para kami ay ilapit sa inyo. Maraming salamat po sa kanilang buhay. Pinapanalangin namin ang kanilang patuloy na kalusugan, ang kanilang katiwasayan sa kabuhayan. Pinapanalangin din namin ang kanilang kung meron pa silang mga panaginip na hindi pa nila nakakamit, in your mercy, O Lord, pinapanalangin namin na maabot nila ang kanilang mga panaginip. So salamat po para sa aming mga ama. Salamat po sa iyo, Amang nasa langit, ang aming Panginoong makapangyarihan sa lahat. Thank you for loving us and sending your Son, Jesus Christ, para sa aming kaligtasan. Kung meron pa pong gustong tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, pagsisihan lamang ang inyong kasalanan at tanggapin siya sa inyong mga puso at isipan. Panginoong Hesus, maghari ka sa aming mga puso at isipan at gabayan mo ang aming bawat hakbang, lalong-lalo na ang aming mga ama sa tahanan. Magmula sa araw na ito hanggang sa makita ka namin ang mukhaan sa kaduluduluhan ng buhay. Thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen at amen. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw at hanggang sa susunod na episode muli. Ang ating panalangin ay nanatiling kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Iniiwan ko po sa inyo ang mga medley ng mga kalalakihan sa Relikha Senyores medley sa pagtatapos ng ating programa. Laging tatandaan, sa Diyos ang papuri.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabati.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
1: Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang Sabado. Nasa magandang katayuan kayo. Ngayon pong Saturday, tayo po isama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at membro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, I do hope na okay po ang inyong kalagayan ngayong weekend na ito at sa kabila ho ng medyo bago-bagong panahon. Mamayang medyo napakainit hanggang gabi, tapos biglang bubuhos ang malakas na ulan. Ang atin lang ang pakiusap, sana po ay lagi kayo makibalita sa kalagayan ng panahon. Mapaghandaan, hindi lang po ang ating mga activities, kundi mapaghandaan din ang sitwasyon para po sa kapahanan ng ating mga pangangatawan. Yan po ay napakahalaga. Ang atin hong discussion para po sa buwan ng Hulyo ay obedience. Kaya last weekend, atin hong tinalakay din yung iba-ibang names of God in relation sa gusto ng Panginoon na maintindihan natin patungkol sa kanyang kalikasan at pakikitungo sa atin. No? Gaganda ng atin hong mga na-realize na ang Panginoon, bagamat siya ay naglapit ng kanyang sarili sa atin, hindi pwedeng tayo naman ay tratuhin lang siya ng ganun-ganun. Kinakailangan may kasagraduhan, may kaayusan, may standard ang paglapit sa Diyos. Pangalawa, ang Panginoon sa kanyang pagpapakilala ay pumupuno sa mga needs ng tao. Pinapakita ang kanyang kakayahan, higit-higit sa ating pwedeng asahan. And of course, as a creator, ay pinapakita rin na ang kanyang orderliness at ang capacity niya to create everything out of nothing. At yung lawak at lawig ng buong sanglilikha ay higit-higit sa kayang arukin ng isip ng tao. Kaya ito po ay nagpapaunawa, bakit tayo susunod? Well, kung kalooban ng tao pag-uusapan, hindi mo pwedeng higitan ng Diyos, no? Sabi ko nga sa inyo, sa mga larawang nakukuha sa outer space gamit ang mga high-powered telescopes, ang planet Earth, in relation dun lang sa kayang makita, ano po, parang buhangin, no, sa kalawakan. Pakaliit. At tayo po yung nilalaman doon sa loob ng parang maliit na speck na yun in the perspective of things sa outer space na sobrang lawak. At sino ka para magsabing kaya kung pangimbabawan ang Panginoon? Ang Panginoon din ay hindi mo kapantay, no? At yun nga, ang ating tamang kalalagyan lamang ay pasakop sa kanya. Yun po, no? Kasi bilang manlilikha, ang sabi, God also owns creation. At inclusive doon yung kalagayan ng ating mga buhay. At syempre, He also is the righteous judge, no? Kaya ang kanyang pamantayan at panuntunan ay kalakip din sa kanyang inilatag na pamamaraan kung paanong mamumuhay ang mga kasama ng kanyang sangnilikha. So, very important yung pagkakita rin natin, no, ng kakayahan, kalikasan, at yung kapangyarihan ng Panginoon. Ngayon naman, in relation to obedience, ang gusto nating talakayin, this is key to spiritual growth. Ang tao daw, we anticipate. If not, we desire growth, no? Di ba? Halimbawa, mga bata tayo, hindi natin maintay tumanda. Matanda na, ayaw na natin. Pero, of course, pinag-uusapan doon yung kagustuhan tumangkad, lumaki, ayan, no? So, ang physical growth, di ba, may basic stuff yan, eh. Yung kakain ka ng nutritious foods, yung tamang rest, and of course, yung tamang exercises. Very important yan para ang iyong katawan ay maging malusog sa paglago at pag-edad nito. Gusto rin natin yung growth ng atin hong kaunawaan, di ba? So we learn, we study, para yung ating isip ay masatisfied yan sa mga know-how na ating makukuha. And of course, yung atin namang emotions, yung ating heart, ay atin din hong ina-empower ang ating mga sarili through relationships. Sinahanap natin paano ba ito mapag-iigi? Paano ba ako magkakaroon ng, sabi nga eh, lulugaran sa kalipunan ng mga tao, maliliit man o malalaki. Yung mga ganyan. So gusto natin yung paglago sa mga areas na ito. Well, ilan sa mga bagay yan. Pero of course, hindi lang tayo body, so we have a spirit. So ang sabi ng Panginoong Jesus, di ba kagaya ng atin nauulit dito sa ating program, hindi ho nabubuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na namumutawi sa labi ng Diyos. So ang point is, kung merong physical food for physical growth, hindi mo pwedeng i-neglect ang yung spiritual side, yung spiritual faculty mo. Kailangan lumago din yun. Ano, at paano lalago? Yun nga. Yung ito ay may kinalaman sa pagsunod sa nilalayo ng Panginoon. Kasi yung spiritual growth ay sometimes called yung paglago ng relationship natin sa Diyos. Yung atin hong paglago sa pagsunod sa tama ay syempre yung basihan ng tama, yung salita ng Diyos. So, everything boils down to us submitting to God and following Him. So, ang obedience ay kailangan po natin sa ating buhay. Yun din ang pamamaraan para matahak natin. Magandang plano ng Panginoon para sa atin. Pero may magandang reminder. Siguro kung tatanungin ko kayo, nai-request nyo ba na sa Panginoon na kayo'y i-guide, i-lead sa, hindi ba, direksyon ng inyong buhay? I think common yan, no, sa mga requests natin o mga prayers natin. Hindi naman minamasama yan, no? Pero ito, maganda itong binabanggit dito. Medyo masakit ito, pero nakita ko ito sa internet and it makes perfect sense. Ang sabi dito, do not ask God to guide your footsteps if you are not willing to move your feet. Ay, totoo naman. Huwag mo naman daw hilingan na ang Panginoong gabayan pa ang iyong mga hakbangin kung ayaw mo namang ilakad ang iyong mga paa. Pasunod sa Kanya. Diba? Totoo naman, no? Bakit nga ba natin hinihiling, gabayan po ninyo ako, i-lead nyo po ako, tapos hindi ka naman susunod. So ang obedience is very important. Pero maganda itong nakita ko kay John Odom. No? Yung kanyang quotation makes you realize. No? Bakit nga ba? Parang ang growth is hard to come by. No? Hindi tayo basta-basta lumalago. Parang merong dahilan. At minsan, ang conflict is internal. It's within you. Ito sabi niya, one of the biggest struggles in the Christian faith is actually to obey. Ang ibig sabihin, isa sa pinakamahirap na kinakalaban natin o yung pinaglalabanan natin ay yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Let me clarify. Minsan na-realize ko, totoo naman, yung paglapit sa Diyos para humingi. Hindi naman minamasama yun. Inaanyayahan tayo ng Panginoon lumapit. Pero dahil may need tayo, gusto natin mapunuan. So, we ask God for these things. So, madaling mag-pray ng supplication. Minsan, no? Ang ating ginagawa ay to enjoy din yung worship. No? Like singing, for example. May natanong ako dati, hindi sama-sama ang singing. Okay, no? Yung pag-worship through singing. Pero yung kinakausap ko, ang sabi niya sa akin, nung tinanong ko siya, bakit ka nagmi-ministry sa singing? Sabi niya, kasi po, enjoy ko ang music. Masaya po kasi ang musika. At ito po ang palagay ko ay kahiligan ko sa buhay. Walang masama doon, no? Kaya lang, you have to realize, sometimes we enjoy the singing, but we do not obey. Nakuha po natin, ha, yung problema. Kasi may mga times, we like the fanfare, we like the heightened emotions, we like the expression. Wala naman masama. Yung last month na diniscuss natin yung Psalm 30 about the Psalm of David, awitin na pinreduce niya to thank God. Pero yun nga, ang point lang natin dito, walang masamang humingi. Pero kailangan sumunod ka din. Walang masamang umawit sa Panginoon, pero kalakip nga yung tunay na buhay pananampalataya, kailangan sumunod ka din. So anong point? May mga bagay na gusto natin gawin pero hindi tayo pwede selective. And bottom line, di ba sabi ng Panginoon, obedience is better than sacrifice. So meaning, dati kasi yung mga tao minsan nagbibigay ng mga sacrifices not for the purpose of showing they love God. Minsan yung sacrifice is a means to just pacify yung conscience niya. Personal. Pangalawa, but nagsasacrifice to prove to others I can buy the more expensive sacrifice. So parang ano siya, pagpapalabas o kaya ay isang uri ng pagsasabing nakahihigit ako. Ayan. So sarili pa rin. Pero ang point ng Panginoon, lahat ng yan, pwede naman yan outward lang eh. Pwede mong ginagawa yan for some other purpose. Pero ang gusto ko is that you will obey me. Yun yung bottom line. It's not what you give. It's how you follow me, how you live for me. So very important yan, no? Kaya nga, di ba, nabanggit natin last time, very sad na isipin na ang Philippines is the only Christian nation in Southeast Asia. Nandito freely because democratic tayo, we can study the Word of God. Lahat yun maganda. Walang masamang mag-identify kay Jesus. That's a beautiful labeling. And walang masama to be able to have the freedom to read the Bible. That's really a privilege. But ang taas ng corruption, may disconnect. Ano yung disconnect? Hindi sumusunod sa kagustuhan at kalooban ng Panginoon. And that's the point. Kaya nga, ito yung gusto nating targetin dito sa month ng July. Obedience, no? Kailangan eh. Kasi pag hindi ka nag-obey, ganun nga mangyayari. Ang laki ng disconnect. And minsan meron pang contradiction. Na yung mga bagay that we represent, the things that are good sa atin hong, sabi nga, pinaka existence, ay hindi naman natin talaga na itutupad on a day-to-day basis. So, very important. Now, ito yung sabi ni Peter, no, sa kanilang mga apostles sa Acts 5 verse 29. Ito maganda. No? As they were being confronted, pinipigilan sila sa kanilang gagawin. Ang sabi ni Peter, and Peter and the other apostles replied, "We must obey God rather than human beings." So, naisip ko yan, no? Personal reflection. Naisip ko human beings. Sino-sino ba ang kategory ng human beings ang pwedeng kaagaw ng Panginoon sa ating pagsunod? Well, number one, the pinaka, ano, most important human being in your life. Sino yun? Yourself. Minsan, kung tatanggapin natin, no? In its truthfulness and reality, talaga naman, ang pinaka agaw ng Panginoon sa pagsunod ko sa Kanya, yung gusto kong gawin because of my desire for independence and freedom. Anong gusto ko? Anong, yan. So, yun yung kinauuwian. Minsan, pressure ng ibang tao, gagawin mo yung kalooban ng Diyos, may parang kukontra, di ba? Kaya lulukohin ka. Uy, ano yan? Banal-banal ka ba? Ayaw na, na pressure na. Ayaw nang sumunod sa kalooban ng Diyos. Gagawin na lang kung ano yung ginagawa ng iba. Or, yayayain ka ng iba, palihis sa direksyon ng Panginoon. Dito ka na muna, saka na yan. Ayun, tinagbibigyan natin. So, as I'm looking at this, of course, yung pinaka-background nito is totally different. It's in relation to those who are, di ba, trying to contradict yung ministry ng mga apostles. But yun yung point ni Peter. And I think that's also something we have to realize. We must obey God rather than human beings. And that's the bottom line, obedience. I think ito mahalaga ito. Meron dating mga gospel tracts, no, na nagbibigay ng mga drawing na ito kasi it's a diagram. So ikikwento ko na lang po sa inyo. I hope na mabigyan ko kaya ng linaw dito. Yung older generation, I think they know this. No? Kasi may mga gospel tracts dati nagpipicture sino nakaupo sa throne ng iyong puso. Yun lang naman yun eh. Pagka ikaw ay nilalagay mo ang Panginoon siya nakaupo sa trono ng iyong puso, ikaw, nasa sideline ka. Siya yung king and of course, siya yung authority sa buhay mo. And that is a life that will please God. Diyan ka makakasunod. Pero may isang diagram. Ano yun? Yung throne na nakaupo ay ikaw. Pag ikaw ang umupo sa throne na yun, tiyak yan ang Diyos na sa gilid. At ikaw ang masusunod. Minsan, pinasusunod mo ang Diyos o kaya kung ayaw niya ibigay gusto mo, sinasangtabi mo siya or ini-etsapwera mo na lang sa buhay mo. So, ang tanong, which is the better attitude? If you would like to obey attitude number one, yung pwesto ng Panginoon na nasa puso mo, siya yung nakaluklok doon sa trono, yung pinaka-throne of your heart, yun yung dapat. Kasi, that's the time you can submit to His will and follow Him. Pero kapag ikaw ang naging sentro, mahirap mong gawin yan, no? So that's the reality. Merong ano dito, quotation, sabi, "You can either serve the Lord through obedience or serve yourself through disobedience. Ano ba yung dahilan? Bakit minsan saliwa? Kasi nga tayo, hindi tayo perfect. No? We're broken. And with that, yung sinfulness, yun yung reason ng pag pinag-uusapan yung brokenness natin. Sira yung relasyon sa Diyos. Ngayon, sira din yung ating, hindi na tayo holy. Yung ating understanding of righteousness, gulo-gulo. Yung ating understanding of the good, iba-iba. Yung ating pagtingin sa Panginoon, minsan hindi ayos eh. Akala natin siya yung kalaban natin, siya yung katunggali ng gusto ko sa buhay ko. Siya, puro, bakit siya yung negatibo? Eh samantalang siya gumagawa ng paraan para ilagay tayo sa kainaman at kaayusan ng buhay. Siya yung may authority at pwede tayong i-restore. Pero yun nga, siya yung kinakalaban natin. So clearly, we have a brokenness no, na kailangan ma-realize natin na pwede lang yung maging whole if we are restored sa ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. May ayos yung the way we see things, yung thinking natin. Yeah, dapat may ayos din yung the way we feel, yung heart natin. And then mabago din the way we live, yung culture ng buhay natin. It should be one that is founded and based on God's directives. Kasi may mga pagkakataon, saliwa talaga. So, kaya hindi ba binabanggit, hindi lang naman nakalaban ang pagsunod natin sa Panginoon ang selfishness. Sometimes it's also worldliness. No? So, ito po yung mga bagay that we have to realize. Now, meron ako nakitang passage. Ang ganda nito, Galatians 1:10. May isang study ako dati sa isang grupo. We did a chapter-by-chapter study ng Galatians. Pero itong chapter 1 verse 10 ay pagpapakilala ni Apostol Pablo saan ang kanyang loyalty. Ano yung mas importante sa kanya? Basahin ko po sa inyo. Am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Ang galing. Ang galing na sinabi niya, pero hindi ho ito madaling gawin. Let me give you a picture. Ano ba yung difficulty sa isang public speaker? Sa isang tao katulad niya na evangelist, missionary, who will be speaking the words of God. No? May bahagi ang salita ng Panginoon that people like. Kaya nga minsan doon na lang gusto mag-dwell ng ibang mga speakers. Eh. Ano yun? The Lord has a plan and purpose for your life. Gusto natin yan. Na yung buhay natin, hindi ito isang sitwasyon na hindi pwedeng ayusin. Pwede itong magkaroon ng magandang hinaharap. Yan, gusto natin yan. The Lord can bless you. Gusto natin yan. Nagpapagaling siya, nagbibigay ng needs. We like those things. Walang masama doon. I'm not saying it's a bad thing. Pero yun, gusto ng tao. Pag sinabi ng Panginoon, mahal kita. Pagka sinabi ng mag-speak, mahal ka ng Diyos. Gusto natin yan because that shows how we are valued and how we are given importance. Walang masama doon. Yan yung mga siguro tatanungin tayo na sisihan tayong mapakinggan. Pero hindi lang yun yung buong message eh. Paano kung ko-call out ng Panginoon? Mali yung ginagawa mo, tigil mo yan. Ako, ayaw ng tao yun. Kasi minsan nga, yung kanyang ginagawa, eh mali. Na-expose. Hindi lang na-expose. Pangalawa, na-contra. Eh, pa naman ang ayaw na ayaw natin. Makokontra kung saan tayo masaya. Eh kasi nga, paano kung may mali? So ang point ni Apostle Paul, kung sa tao ako mananangan, sa aking gagawin, walang mangyayari. Yung opinion ng mga kaharap niya at yung gusto ng mga kaharap niya, yun ang gagawin niya. Hindi na niya magagawa yung kalooban ng Diyos. Kasi hindi man siya perfect, but he has accepted that it is his mission to speak God's word. And to speak God's word, to do God's work, kailangan niyang suwatain yung mali. Di ba? Kasi yun yung adhikayan ng Diyos eh. We shall know the truth and the truth will set us free. Kaya ang katotohanan, may mga hindi ayos. Kailangan makalaya tayo dun sa hindi ayos. Kailangan suwatain yung mali. Di ba? Kaya yun nga, very important yan. Now, remember, yun po ay essential din. No? Kaya ito nga yung point ni Paul. And sino ba ang aking pinaglilingkuran at gustong masaya sa aking buhay? Yung tao ba o ang Diyos? Pag iniisip ko lang na mapasaya yung mga tao, eh baka hindi ako maging lingkod ni Kristo. Totoo yun. Di ba? So, always be mindful, no? Na yun ang isa sa mga bagay na necessary sa atin hong pagsunod sa Panginoon. We give priority towards God at yung kanyang kagustuhan, yun yung atin hong tatahakin na direction. Now, mayroon akong survey na nakuha. Ang ganda nito, no? From Transformational Discipleship. Survey ito ng 1,086 Canadian Protestant churchgoers, no? So, nakuha ko ito from Lifeway Research. Usong-uso naman ngayon yung survey. Pero ito po, hindi ito mga surveys for politics or ano pa man. Ito ay survey in relation to obeying God and denying self. Tatlong categories lang. Please bear with me. Pero marirealize yung isang bagay dito. Napakahalaga. Tatlong categories. First, self or Christ? Ang tanong. Na ang category, a Christian must learn to deny himself or herself in order to serve Christ. Ang isang mananampalataya daw dapat matutunan itatwa ang kanyang sarili para kanyang mapaglingkuran si Kristo. 33% agree. 45% disagrees. So marami ang ayaw i-deny ang self para maglingkod kay Kristo. Pagdating sa pangalawa, sin prevention, pagpipigil sa kasalanan. Ito yung category. I try to avoid situations in which I might be tempted to think or do immoral things. Iniiwasan ko ang mga sitwasyon kung saan ako yung makapag-iisip o matutoksong gumawa ng mga immoral na bagay. 52% agree. Maganda yun, no? And 25% disagree. Okay. Third category. Ang tawag dito ay attitude adjustments. When I realize my attitude does not please God, I take steps to fix it, to try to fix it. Pag napansin ko na ang aking pag-uugali at asal ay hindi na nagbibigay kaluguran sa Diyos, gumagawa ako ng paraan para ayusin ito. 58% agree. 13% disagree. Alam niyo yung last two, ang galing nun, no? Yung unag, marami ang gustong umiwas sa sitwasyong makapagdudulot ng tukso. At pag may yung pangalawa, ay pangatlo, pagka may nakita kang hindi tama sa ugali at asal mo, gusto mong gumawa ng hakbang para ayusin ito. Ang may problema ko, paano mo yung gagawin kung yung number one ay hindi maayos? Bakit? A Christian must learn to deny himself or herself in order to serve Christ. 33% ang nag-agree, 45% nagdi-disagree. If we use this number, parang lumalabas, hindi ko na kinakailangan i-deny sarili ko. Iwas lang ako sa kasalanan at ayusin ko lang yung asal ko. Hindi nga mangyayari ng seryoso yan kung hindi mo ilalagay sa sideline yung sarili mo at gagawin mong sentro ang Panginoon. Na nakuha niyo po yung idea. It can only truly happen. Lalo na pinag-uusapan dito ay obeying God and denying self. Talaga may transformation pag yung tao ay nilagay ang Panginoon sa sentro ng kanyang buhay at nilagay niya sa side yung kanyang sarili. Pag ikaw pa rin ang nasa sentro, yung mga pag-iwas na yan, baka wishful thinking lang yan. O kaya, ang tawag doon ay cherry picking. Ikaw ang pumipili, alin yung umiwas naman ako eh. Pero ito okay na. Pero pag nilagay mo sa general category ng Diyos, baka yung inokehan mo mali pa rin. Nakuha po natin. So it's very important yung number one, dapat doon tayo higit na nag-agree. A Christian must learn to deny himself or herself in order to serve Christ. It is Christ in the throne of your heart and then ikaw ang nasa side. Susunod sa kanyang authority and

0: Salita ng Diyos, laging konektado.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa hindi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, hindi iniimo sala. May ara ka gid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
3: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 sa Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
5: FEBC Philippines, until all have heard.
6: Pare, parenting and relationship enhancement.
7: Blessed weekend po mga kapatid. Ito po ang inyong pare, paring Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. At syempre tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon para tayo po ay magkasama-sama at mag-aral po tungkol sa pagiging mahusay na ama ng tahanan. Palagi po nating sinasabi na hindi po tayo nandito dahil nagbibidabidahan tayo at magaling tayo, hindi po. Atin pong kinikilala na ang pagiging magulang, isang tatay, ay isa pong journey. So, ibig sabihin po ay kinakailangan na sa paglalakbay na ito, merong progreso, di po ba? Kaya nga, napaka-importante na una, meron tayong mga kaalaman. Pangalawa, meron po tayong mga kasanayan. At pangatlo po ay, siyempre, meron tayong kasamahan bilang suporta at the same time, sila po ang magsisilbing accountability natin. Alam nyo, nakakalungkot isipin, pero maraming tao po, they take parenting very lightly. Nandudoon tayo sa tinatawag na parang reactive parenting, na kung saan pagka merong problema at saka tayo nagkakaroon ng mga intervention. Ang nakakalungkot po sa ganitong approach ay kadalasan, yung mga pagkukulang o yung tinatawag nating no input o kaya wrong inputs sa mga unang panahon at pagkakataon ng buhay ng ating mga anak, yan po ay nagkakaroon ng manifestation later on. At yun nga, pag reactive tayo, magsisimula tayo na either no input o wrong input. Tapos later on, pag inaani na natin yung consequences ng ating mga pagkukulang, that's the time we want to do better as a parent. Wala naman hong masama kung gusto nating mag-improve, di po ba? Pero ang nakakalungkot po doon, paminsan, meron ng damage before we have the intervention. Kaya napakahalaga po talaga na tayo po ay natututo, patuloy na

0: nagtutuon. Sabi nga isa yan sa napakagandang pwede nating ibigay sa ating mga anak. Ano po? Yung ating sincerity in becoming a better parent for our children or to become better parents to our children. At kagaya po ng ating nabanggit, hindi naman sapat yung kaalaman eh. Palagi nga naming sinasabi na paminsan po ang problema, yung kaalaman hindi mag-translate sa kasanayan. No? Yung bang, alam nyo naman, paminsan pagka meron tayong mga pag-aaral, ang utak ng tao, alam ko na yan, alam ko na yan. At paminsan po, dahil nga alam na, di ba? Ang nagiging problema, akala yung kaalaman sapat na. Kailangan yung kaalaman maging kasanayan. At hindi po madali yan, magkaiba ng struggle yan. Dahil yung matuto ay ibang level, yung pong iyong natutunan ay maging kasanayan or to be put into application, ay iba na namang hamon po yan. Kaya talagang mabigat na bagay po yan. At pangatlo, at yan nga, ito, kaya tayo nandirito, kasama natin tong mga, kasama natin sa ating fatherhood journey, no? Makakasama nga natin ngayon si paring Dennis Espike, makapapakinggan nyo mamaya, na-miss natin siya, at syempre si paring Allison ko. At importante yung meron kang kasamahan eh. Nung nakaraang linggo, ako po ay nagsalita sa isang church na first time kong napuntahan, pero yung lugar medyo familiar kasi naalala ko, nagbibisikleta ako dun nung araw. At mataas po yung lugar, dyan sa may San Jose, sa may papuntang Likaw-Likaw. Nako, nung na-introduce po ako dun sa lugar na yon, mga ilang beses din namin binalikan yon. Talaga namang bukod sa malayo, talagang mataas. No? Yung mga taga dyan, alam mo nila yan. O kaya yung mga siklista o nagmumotor, alam nila yan. Hindi simple ho ang terrain dyan. Ngayon, kaya ako naisingit yan dahil malaking bagay po yung merong kang kasamahan na nagbibigay ng motivation, assurance, and mga tao na yung mga technique na alam nila kung paano po umatake ng ganong mga paakyat, paano yung mga dadalhin, saan pupunta, saan magpapahinga, kailan. Yan po, sobrang importante po na meron tayong mga tamang tao for that particular purpose. Ang nakakalungkot nga paminsan, pag wala po yung ganyang uri ng mga tao sa ating buhay, mapapansin mo, una, malungkot yung journey. Pangalawa, minsan meron na tayong mga mali o kakulangan, hindi pa natin na itatama kasi nga wala namang accountability eh. So, importante po yung accountability, importante po yung pag meron kang tanong, may makakausap ka tungkol doon, and because you are like-minded, most likely, pag nagsama-sama kayo, yun ang pag-uusapan nyo. So, itong mga pare natin dito, di ba? Marami tayo. Nakasama natin sila paring Manny Manansala, of course, ang ating mga mainstay, paring Allison ko, paring Dennis, paring Mark, ang inyong lingkod. At may mga kasama pa po kami na when we get together, ang aming pinag-uusapan at ang aming binibigyang tuon ay itong fatherhood. At napakalaking bagay po, no? Kayo ho ba, bilang isang magulang, meron ba kayong mga tao na maituturing po ninyo na sila yung kasama ninyo sa inyong parenting journey? Di po ba? Abay, kung kayo ho ay merong mga hobbies, kung meron po kayong mga hilig, di ba, malaking bagay na meron kayong kaparehas mag-isip? Yung bang yung priorities nila, nag-a-align sa priorities nyo? So, basically, napakalaking bagay po. Kaya as fathers, kailangan meron din tayo niyan. At yan nga po ang binibigyang diin natin dito sa ating pag-aaral sapagkat magiging mas matagumpay po tayo as fathers kung meron po tayong tamang tao sa ating buhay. Di po ba? Mga tao na makakasama natin sa ating paglalakbay, sa ating journey as fathers. Now, para po sa ating pag-aaral sa pagkakataong ito, ang ating bibigyang diin po is how do we develop itong moral authority? Malaking bagay po ito kasi paminsan ang problema po, yung mundo natin litong-lito sa mga pamantayan eh. Di ba? Para bang sino ba susundan, sino ba pakikinggan. Alam nyo, ang daming boses ngayon eh. At bilang tao, parte ng ating, sabihin na nating kahinaan, eh, usually naghahanap tayo ng mga papanig sa gusto natin. Totoo yan. Kaya minsan pagka may mga humihingi ng advice, pag merong mga yan, yung mga humihingi nga ng payo, eh usually po, yung mga paghingi ng payo, kailangan discerning ka din dyan eh. Merong mga sincere na humihingi ng payo, eh maniwala ho kayo, meron din naman ho na hindi naman talaga naghahanap ng payo, naghahanap ng kakampi o papanig doon sa gusto niyang mangyari. Ang masakla po, may mga pagkakataon na pag ang iyong narinig, panig sa gusto mo, yun na lang ang tatanggapin. Of course, obviously, hindi naman ho tama yun, di po ba? Kaya kinakailangan po ay talagang maghanap tayo ng mga parents who would be authoritative. Ang problema, how do you become authoritative? Kasi ang problem po niyan, kadalasan po, bago pa man tayo magsimula, marami na tayong kamalian at kapalpakan eh. Naalala ko nga yung isang kausap kong magulang, sabi niya, alam mo, pastor, bilang anak, ang dami kong pasakit sa aking mga magulang. Tapos ngayong magulang na ako, para bang ang feeling daw niya, wala akong sasabihing maayos o matino dahil ang dami ko ng sablay, di ko ba? Alam naman ng Panginoon yun eh. So, ibig bang sabihin, we are now hopeless, helpless? Wala na ba tayong pwedeng gawin dahil ganun na nga ang kalagayan natin? Obviously, the answer is no. Meron pa ho tayong magagawa. Kaya nga, itong pinag-aaralan po natin ay patungo doon sa direksyon na iyon. Isa pa, kaya ho mahalaga yung authority na ating ma-regain dahil kahit anong ganda ng ating gustong mangyari, kung ang ating mga anak ay hindi naman din susunod o maniniwala, alam nyo, parang ano eh, mas lalong masakit sa kalooban eh, di ba? You know what to do, but your children do not want to follow you. And that is truly a problem. Kaya ang malaking challenge, ang malaking hamon po para sa atin is actually to make sure na bilang mga magulang, nandyan po yung ating authority. So we always say na yung authority po, napaka-importante dahil yan po ang susi para mabigyan direksyon ng pamilya at para tayo din po ay kanilang pakinggan. Now, dahil nga kadalasan hindi alam ng mga magulang paano i-regain to, minsan dinadaan natin sa takot, di ba? Pagagalitan yung mga anak, so they would listen because of fear, pero ang problem po, pagkatakot ang nangibabaw, pag malaki-laki na ho sila, wala na hong epekto yung pananakot natin or baka nga mamaya, yun pa ang maging dahilan para malayo ang kalooban nila sa atin. O yung tinatawag na behavioral compliance na ang ibig sabihin, sumusunod lamang sila hanggat nariyan tayo, pero pagtalikod, pag hindi natin nakikita, naku, nagbabagong pagkatao na. So, ibig sabihin po, hindi rin tama na yung takot ang mangibabaw. Imagine mo, sa kagustuhan mo, napakinggan ka ng mga anak mo, ang naging kapalit naman nito yung magandang relasyon dahil ang lagi nilang naiisip, takot sila sa'yo. Di ho ba? Hindi tama at hindi dapat. So, kinakailangan mabago po ang ganung pananaw. Now, pangalawa, may mga times po na hindi naman takot. Minsan naman, pinapakita naman natin, nagpo-project tayo ng image na hindi naman realistic. Yung bang gusto nating i-project na kaya ako karapat dapat sundin kasi matalino ako, magaling ako, hindi ako nagkakamali, wala naman hong ganun. At alam ng mga anak natin yon. Palagi nga nating sinasabi sa The World Needs a Father na ang ating posture o the way we show up and present ourselves to our children ay hindi po yung perfection but sincerity. Malaki ho ang kaibahan yan. Kasi pag sinabi nating sincerity, ang idea po niyan is that I want to become better. Can you help me? Yan po ang idea niyan. Gusto ko mag-improve. I want to become better. Can you help me? So, ang impression na nakikita ng ating mga anak is that we are not pretending, we are not asserting something na hindi naman totoo sa ating buhay, and we do not utilize fear. Rather, we enjoin them, we welcome them in our lives to help us become better. So now they see, Daddy, parte kami ng ikatatagumpay mo bilang tatay. Yun pala yun. So sa halip na isipin nila na ano ba tong tatay ko, ang daming kapalpakan, kahinaan, kakulangan. No. Ang nakikita po nila, Daddy, gusto namin maging parte. At bahagi po niyan is we have to be saturated by the Word. Salita ng Diyos. Na ang ibig sabihin po, nakikita na hindi tayo nag-iimbento rito. We go back to the Word and we point them to the authority of the Word. So in other words, we become co-students with them in studying the Word. So nagpapailalim tayo sa salita ng Diyos, and we want to saturate ourselves with the Word of God so that our children, when they seek wisdom, they do not see and get the wisdom of man, but rather they would get the wisdom of God through His Word. Yung mga anak natin, pagka humihingi ng gabay, ang nakikita nila is that hindi ka nag-iimbento, you draw from your limited knowledge, hindi po. But they see that you are equipped by the Word, and you are saturated by the Word, and through your modeling, they would know this is the way to move forward by going back to the Word of God. Ganun po. Kaya napakaganda, hindi ba, na walang pagpapanggap, walang pananakot, kundi talagang pagnanais na tayo po ay makita ng ating mga anak na masunurin sa kalooban ng ating Panginoon, lumalakad sang-ayon sa nais ng ating Diyos. Ganyan po. Kaya mga kapatid, we continue to invite you na samahan kami sa mga pag-aaral na ito. At hindi lang yon, join the World Needs a Father movement. Pwede nyo pong puntahan ang ating Facebook page, The World Needs a Father Philippines, or you can go to the international website, theworldneedsafather.com, and then pwede nyo pong tingnan yung mga ongoing activities, and at the same time, marami pong mga resources downloadable for free. Opo, for free. Yan. Puntahan nyo po yung website, okay? And for upcoming trainings, you can always check our local Facebook page, The World Needs a Father Philippines Facebook page. At sa pagkakataong ito, nais po nating madinig ang wisdom naman at hamon na ibibigay sa atin ng dalawang pare natin, paring Dennis Espike at paring Allison ko. Pakinggan natin sila.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat. Blessed weekend po sa inyo. At nagbabalik muli para sa pare, Parenting and Relationship Enhancement. Ito po si paring Dennis. Kumusta po kayo? At kasama natin si paring Jebo. Mamaya po ay maririnig po natin si paring Allison dito po sa ating talakayan, My Purpose is Determined by Context. So last week po, ang ating pong tinalakay ay tungkol pa rin po sa purpose. At tayo po ay magpapatuloy, no, sa ating pong talakayan, My Purpose is Determined by Context. So kanina, nabanggit ni paring Jebo na alam po ninyo yung konteksto. Context natin. Ano ba yung context? Nasaan yung time? Nandito po yung place, opportunity. So, nasaan ka at this particular time? Ako, iniisip ko, bakit ba ako ngayon pinanganak sa generation na ito, sa season na ito, sa panahon na ito? Bakit hindi noong 1930s? Bakit hindi noong 1920s or 1800s? No? Bakit pinanganak po ako noong 1970s? At ako'y naririto pa rin ng 2026. At if you're going to look at context, ang sinasabi po dito is yung needs, ano yung mga influences during this particular season, ano yung needs ng mga tao, ano yung needs ng, kunyari, society natin, ano yung mga tao na naririto ngayon and opportunities na possibly nag-o-open. No? So, great people understood their context. So, yung makikita po natin sa throughout history, no, and I want to talk about Bible history, many influential figures fulfilled their purpose because they recognized the needs of their time and responded accordingly. So, isa sa mga naisip ko na example is si Moses. During the time of Moses sa Book of Exodus, so this was the time na ang kanyang mga kababayan, sila po ay nasa slavery, no? So the people of Israel were under the tyrannic na rule ng Pharaoh. At makikita po natin during the time, si Moses was actually delivered, no, from annihilation. Kasi sa panahon po na yon ay pinapatay po ni Pharaoh ang lahat po ng mga bata kasi nakita niya dumadami ng mga Israelita. At para ito po ay mahinto, meron siyang kailangan gawin, which is karumal-dumal na nagawain. And we discover from the Bible, from the Book of Exodus, yung buhay po ni Moses, siya po ay naisalba at siya po ay lumaki doon po sa mismong pamilya ni Pharaoh. So he was adopted by Pharaoh's daughter. He grew up as royalty, no? And makikita po natin na bagamat siya po ay lumaki na parang Egyptian na, pero yung kanyang puso ay meron na alam niya na ang kanyang roots ay Hebrew. So nakita niya yung pagdurusa ng kanyang mga tao, ng mga kababayan niya, yung mga people of Israel, and then nandun yung passion niya na isalba, but through a different way. At makikita natin yung nangyari po sa kanya until the Lord has called Moses to be the deliverer of Israel. So merong need, no? So merong need. Inunahan lang niya yung purpose niya, kaya napahamak po siya. Kaya basahin po ninyo ulit yung Book of Exodus. Yun po yung kwento ni Moses. And makikita po natin na nung siya po ay nakikooperate doon sa pagtawag ng Panginoon, sa mission ng Panginoon para isave ang Israel, and siya po ay nagtagumpay at nakita po niya ang kamay ng Panginoon. He was able to see yung mga miracles ng Panginoon. Nagamit po siya mightily and nag-succeed po siya sa mission niya. And he was able to free Israel from slavery, the people of Israel from slavery. And ganun din, if we look at the Book of Genesis, nandun po si Joseph. Siya po ay naging second in command during sa Egypt, second in command kay Pharaoh. And ginamit din po siya ng Panginoon during the time of crisis na meron pong famine. So marami pong mga example sa Bible ang makikita natin tila mga ordinaryong mga tao at merong pangangailangan ang society, ang mga ibang mga tao sa paligid nila during the time po na naroroon sila. At nung sila po ay nakita yung puso ng Panginoon, ano bang ginagawa ng Panginoon? So una po sa pagkuha po natin ng purpose is ano ba yung mandate ng Panginoon? What is He working on? Ano yung mga projects niya? Sa tingin po ninyo, ano yung mga ginagawa ng Panginoon na upang magkaroon ng heaven dito po sa lupa? Ang kalooban po ng Panginoon is ma-experience po natin ang kalangitan, heaven, no? Here in here on earth, no? Sa inyong tahanan, sa inyong eskwelahan, sa inyong trabaho, sa inyong iglesia, you experience the kingdom of heaven. If we look at our society ngayon, ano ba yung mga needs? So recently, nakita po natin yung mga school violence, mga patayan, at kung ano-ano pang mga karumal-dumal, no, na mga pangyayari that involves yung mga kabataan. na as young as 14, as young as 15, at may mga iba pa na mga involved na mas bata pa. So, kung titingnan po natin yung purpose natin, ano ba yung context natin? Ano ba yung mga pangangailangan sa ating lipunan na pwede tayong makibahagi upang matugunan ang mga pangangailangan nito? And we can be a salt and light kung tayo po ay mga followers ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi po niya sa Matthew, "You are the salt of this earth. You are the light of the world." So ano ba yang ang salt is isa po itong pang-preserve. Ito po ay isang antiseptic, no, panglinis. Isa po itong pangbigay po ng flavor. So kung titingnan po ninyo, nasaan ba kayo? Ang mga tanong po is nasaan ba? Nasaan ka ba? Saang lugar ka ba ngayon, 'di ba? Ano ba yung trabaho mo? Ano ba yung season mo? Kung ikaw ay estudyante, I believe may purpose ka. Kung ikaw ay tatay, nanay, empleyado, ikaw ay nagsisilbi sa church, meron kang specific purpose. Kung ikaw ay pastor, ikaw ay leader, ikaw ay nasa gobyerno, ikaw ay isang guro, ikaw ay isang coach, at ano man ang iyong trabaho, meron kang specific purpose. At hindi aksidente na naririyan ka. So ang tanong is, ano yung pwede mong magawa? Ano yung mga skills mo? Ano yung mga bagay na magaling ka? At ano yung mga pangangailangan sa panahon na ito at sa lugar kung nasaan ka? Kung nari, nasa eskwelahan ka, ano ba yung mga pangangailangan doon? So there's a deeper need to instill yung mga values, no? Kaya minsan, ang issue sa ating society, it's actually a spiritual issue. Kunti ako nga iniisip ko, ano ba yung mga minsan bakit ganito na lang yung mga asal ng mga tao? I believe it's a spiritual issue kasi unang-una, kung hindi po nila alam, wala silang relasyon sa ating Panginoong Jesus. Hindi nila alam ang plano ng Diyos sa kanila. Hindi nila alam ang salita ng Diyos. Hindi nila alam na mayroong good news. At ang bad news po ay sila po, kung wala po silang relasyon sa Panginoon, sila po ay namumuhay sa kasalanan at ang kaaway po ay sinisira, pinapatay, pinagnanakawan po sila. Ngunit ang plano po ng Panginoon ay siya po ay pumarito ang Panginoong Jesus upang magbigay ng buhay at buhay na walang hanggan at masaganang buhay dito po sa lupa. So John 10:10. And ang tanong is, ano ang pwede mong gawin? No, yung context po natin reveals our responsibility. So, just to give you an example, nung ako po ay nag-attend ng The World Needs a Father, 2016, ang aking context po, ako po ay isang tatay. Ako po ay may desire na magsilbi sa Panginoon through the ministry. Nasa children's ministry po ako noon. At ako po ay nasa training, hilig ko po na magbigay po ng training, meron po akong negosyo. At nung ako po ay nag-attend ng The World Needs a Father na training, nakita ko na it is more than yung desire ko na maging intentional na tatay para sa aking mga anak. Meron po akong tatlong anak and I attended the training para po sa kanila, para sa aking pamilya, para ma-strengthen po yung aming marriage na mag-asawa. Aming ma-bless ang aming pamilya through my leadership. Pero nakita ko po na ang mensaheng napakaganda sa The World Needs a Father, very transformational, kailangan marinig din po ng iba't ibang mga tatay na katulad ko. Kung ano yung pagbabago na na-experience ko sa The World Needs a Father training, I believe na kung ako po ay mag-champion ng training movement na ito on my own capacity, or with collaboration with the church or even other pastors, marami po akong matutulungan mga pamilya. At yun po ang naging calling ko. Ako po ay nanalangin, ako po ay dumulog sa Panginoon for direction and purpose. At ito po yung binigay niya sa aking puso. And for so many years, ito po yung aking ginagawa and it gives me yung purpose. Sometimes Ako po ay nadi-discourage kasi sa mga training, sa dinami-dami ng training, sabi ko, may nangyayari ba? Pero, and sometimes, parang may mga discouragements, may mga disappointments, and then ibabalik po ako ng Panginoon sa aking purpose. And ang context ko pa rin is, kunyari, ngayon, ako po ay nasa eskwelahan, at meron kaming meron akong influence sa mga estudyante, meron akong influence sa mga empleyado, at yun po ang aking purpose ngayon. Kung dati po is church, naka-focus po ako sa church, naka-focus po ako sa mga tatay, sa mga adults, ngayon na ang context ko is nasa academe po ako, nasa educational system. So, nag-shift din po yan. Ang aking ini-influence naman ngayon, mga trini-train naman ngayon, mga kabataan, para hindi na nila gawin yung mga mistakes na ginawa ng kanilang mga magulang, mga tatay at nanay. At sila po ay magkaroon ng panibagong clean slate, kumbaga. No? At ma-prepare ang kanilang buhay. Pagka-graduate po nila, ready na po sila sa naharapin po ang mundo na merong confidence, and of course, they will make wise decisions, and bilang future father and future mother, alam, may mga skills din po sila na magagamit po nila para hindi nagre-repeat lang ng parang yung mistakes ng kanilang magulang, inuulit-ulit lang nila, so they can start afresh. So yun po, ang tanong po is, nasaan po ba kayo? Are you at home? Kunyari, homemaker, ikaw ba'y nagtatrabaho sa kumpanya, sa gobyerno, ikaw ba'y teacher? Ano ba ang pwede mong gawin in your own little way to help make this world a better place? Ano ba yung what are you good at? No? Ano ba yung need ngayon? Kung titingnan mo lahat ng yung mga pangyayari ngayon, if we look at social media, napakagulo. Ano yung pwede mong area na pwede kang magbigay ng ginhawa, or sabi na nating, where can you be a salt and a light in that particular context na meron ka? Ano yung mga opportunities na meron? So those are the questions na pwede po ninyong pagnilay-nilayan as you discover ano ba yung purpose po ninyo. So I hope na ang maikling talakayan po na ito ay nakatulong po sa inyo, and I will now turn you over kay Paring Allison para po sa ating pong devotion. God bless po sa inyong lahat, at have a wonderful weekend.
2: Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ito po ang inyong Paring Allison, at kayo po'y nakikinig sa ating po programang Parenting and Relationship Enhancement o PARE. Bago po ang lahat, ay nagpapasalamat po kami sa mga nagdaang linggo na nakasama po namin ang iba po sa inyo sa pamagitan po ng pagsasanay na ginanap po natin dyan sa CCF. Tinulungan po tayo ng ating pong international facilitator na sina Vian at saka si Riet Storm mula po sa South Africa. Maraming salamat din po sa mga nakasama natin dyan sa Binalonan, no, Pangasinan, sa pamagitan po ng World City College. Maraming salamat po. Nawa po sa mga nakasama po namin ay ipagpatuloy po natin ang katagangan lagi po natin sinasabi, let's bring heaven home. Nagkaroon din po ng spill-off ang training po natin, no, sa The World Needs a Father dyan po sa May Quezon City sa pamagitan po ng UPRO Connection. Maraming salamat din po sa leadership ng UPRO. Ngayon po, ipagpapatuloy po natin ang mga naunang pagtatalakay ni na Paring Jebo, na kung saan ay pinag-uusapan pa rin po natin yung how to develop moral authority. Paano ba tayo magkakaroon ng moral authority? Sapagkat sa maraming pagkakataon ay hinihingi natin ito sa ibang tao, lalo na po sa mga leader natin. Ngunit sa atin po ba mismo yung mga humihingi po nito ay nakikitaan din po ba tayo na mismo tayo ay in-exemplify po natin ang katuruan, ang katotohanan ng moral authority. Because developing moral authority, it is actually defined as the ability to influence others through authentic character. Kaya nga po, hindi po po pwedeng hingin mo sa isang tao, hingin mo sa iyong anak, hingin mo sa iyong pamilya, ngunit ikaw mismo ay nagkukulang. Kaya nga po sa amin, sa ating pong pagtatalakay, magandang mapag-usapan din po natin that we are not saying that we are perfect. What we are saying is we would like to achieve is sincerity. At sa tulong po ng bawat isa miyembro ng pamilya ay maaari pong matugunan ang katotohanan ng ito that we can exercise and develop moral authority within ourselves. Kaya nga po pag pinag-usapan yung authentic character, nandun po yung napapaloob, yung integrity. Kaya nga po, sa maraming pagkakataon, nire-require natin ito to be actively aligning sa atin po mga actions at saka sa atin po mga sinasambit na mga values. Sapagkat sa atin pong pang-araw-araw na buhay, ay kailangan makitaan po tayo that we're consistent with our actions, with what we say, at gayon din po that we are also practicing servant leadership. Kasi madali naman po sabihin na ako ay isang leader, ngunit itong isang leader ba ito ay marunong din maglingkod o palautos lang si tatay, di ba? Palautos lang at hindi marunong gumawa ng mga bagay na sinasabi niya. At saka naroroon din po, napapaloob din po dito, yung willingness niya to take accountability sa kanya pong mga pagkukulang, sapagkat sa maraming pagkakataon, alam naman po natin na magkukulang at magkukulang tayo, kakapusin po tayo. Ngunit kailangan po natin ng makakasama sa buhay ang ating asawa, ang ating mga anak, maging ang ating mga accountability partners kung saan mapag-uusapan po natin in a little while. Sapagkat napakahalaga po ng accountability. Ngayon, pag-usapan po natin na ang una po natin nariringgan ay we need to be able to walk the talk. Ibig sabihin ko, ano yung sinasabi po natin? Nawa ay nagagawa din po natin. Halimbawa na lamang mga simpleng gawaing bahay. Kuminsan na nagiging entitled na raw si tatay sapagkat marahil ay pagod sa trabaho, kaya nakahilata na lamang po dyan. Ngunit kuminsan, kung titignan mo sa buong araw, napagod din naman si misis. Napagod din naman ang mga bata galing sa eskwelahan. Ngunit kailangan maglaan po tayo ng lakas, hindi lamang binubuhos lahat sa trabaho, kundi pagdating sa bahay, meron pa po tayong lakas, no? Upang mapagtulong-tulungan ang mga bagay na gawaing bahay. So, yun po yung mga sinasabi rito na kailangan ng ating pong daily behavior, it matches with our stated principles or values. Kapag sinabi natin maging industrious, cooperation, nakikita po ito una sa lahat sa loob po ng ating pong mga tahanan. Because we need to understand that our children follow those whose behavior, whose everyday actions build trust over time. Na hindi lamang po ito sa isang pagkakataon lamang, kundi nandun po yung consistency sa bawat pagkakataon. Ipagpatuloy po natin. Sabi kanina, pag nagkakamali, meron tayong accountability. We can take accountability for our mistakes. Nandoon po ang ibig sabihin po noon, nandoon po yung humility, kababaang loob, para aminin mo yun. Sapagkat, kung minsan sasabihin, baka bumaba ang pagtingin sa akin. But actually, no. Kapag tayo po ay sincere, kahit na tayo po ay nagkakamali o nagkamali, matatanggap po ang atin pong paghingi ng tawad sapagkat tayo ay nagpapakumbaba. Ang mahirap lang nun, if you're showing of perfection, mahirap nga po talaga ang umamin ng pagkakamali. That's why admitting our mistakes and even our flaws, no, take responsibility for our mistakes as well, because through moral authority, nangahulugan po, hindi po ito nagre-require actually ng perfection, but it does require a genuine accountability. kapag pinag-usapan po kasi natin yung accountability, napapaloob po kasi talaga dito yung mga tao na nakapaligid po sa atin with the same mind, with the same understanding, same principles and values in life, kailangan meron pong tao na tumitingin sa atin. Nakapagtila ba parang kumakaliwa na si paring Allison sa mga kilos niya, merong ibang nakakakita. Ang minimum po natin kasi sa hindi, may mga blind spots daw po tayo. At ang mga blind spots na ito ay ibang tao po ang nakakakita. At kailangan meron po ibang tao na pwede po magsalita sa ating buhay upang itama at maisaayos po natin muli that we can get back to our proper true north upang mas magiging maayos po ang ating po pagiging tatay, ang ating pagiging ama, at ang ating pagiging asawa, maging ating po pagiging empleyado o ating pagiging mananampalataya, no? Kung tayo, lalo na kung tayo po ay kumilala sa ating po Panginoong Jesus bilang ating pong sariling Diyos at tagapagligtas. It's even greater, accountability and responsibility sapagkat ang turo po ng salita ng Diyos that we must be above reproach, that even outsiders, other people has nothing to say against us. Hindi po tayo mapupulaan kahit nakatiting sapagkat nakikitaan po tayo that we can be what? Hindi lamang minimit natin yung moral standard, but we're even above reproach na tipong wala po ni katiting ang maipipinta po sa atin. Tinalakay po kanina tungkol po sa being saturated by the word. Napakahalaga po nito sapagkat ang atin pong batayan is actually ang basehan ng lahat ng ito ay ang salita ng Diyos. Because only God's word is absolute and all other things are relative. Kahit gaano pa kaganda ang mga sabi-sabi nila, no, mga suggestion and mga advices, kung hindi man ito galing sa salita ng Diyos, ay kulang pa rin po ito, hindi pa rin po sapat sapagkat ang salita lamang ng Diyos ang basehan, ang atin pong standard o moral standard pagdating lalong-lalo na sa ating pong pagiging Kristiyano at ating pong pamumuhay. Kaya nga po, naroon din po, sinusunod, there must be obedience that comes with it. Kaya po tayo ay nananalangin sapagkat alam po natin na sa ganang atin lang, kukulangin tayo, kakapusin po tayo. Eh, hindi naman po tayo dito nagpapakita lamang, no? Na parang sabi nila, parang pakitang tao lamang. Kundi tayo ay genuine. We are sincere fathers. We are sincere Christians, no? Dapat ganun po iyon. At siguro makitaan din po natin that we need to learn how to live by the Spirit. Na ang sabi nga nila, it is not difficult, no? To be a Christian. But sabi niya, it is impossible, no? To be a Christian or to embrace Christianity without the help of the Holy Spirit. Sapagkat katotohanan po talaga siya, sabi niya, difficult. Hindi lamang po difficult, it is impossible. Imposible po talaga. Paano mo mamahalin ang kaaway mo, di ba? Paano ka magpatawad, no? Sa nakagalit mo. Mangyayari lamang po ito, lalo na po sa konteksto ng Christianity, kapag tayo po ay napapailalim, no, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At dito nga po sa ating tinatalakay, we need to understand, hindi lamang po yung accountability, we should also be able to confront immoral activity. Ano po bang ibig sabihin nito, confronting immoral activity? Ibig sabihin, may mga bagay kasi sa buhay natin na parang we become so loose, lalo na kapag sa harapan ng iba, parang we permit it to happen. No. Mismo, when it comes to sexual immorality, maybe you could ask your son to be, for you to be accountable to pagdating po sa yung sexual purity na hindi lamang po yung anak mo ang lumalapit sa'yo na help me out with my sexual purity, kundi ikaw mismo. Hindi ibig sabihin exempted ka na, tatay, sapagkat ikaw ay tatay na, ikaw ay may asawa na. Kung hindi sa lahat ng pagkakataon ay pwede pa rin po natin sabihin na pwede po tayo matukso at mailayo, no, sa bagay na ito. Kaya pag-iingatan po natin to when it comes to our domestic responsibility, we need also to be accountable, no, sa atin pong mga asawa. At gayon din po, no, pagdating naman sa pakikitungo sa ating asawa, maybe we can have accountability, no, mula po sa ating anak na babae, and so on and so forth. And maybe because of our sin, we can be directly accountable to God, no? As we read His word, makikita po natin, uy, may pagkukulang ako dito, ha? Because God's word reveals something in us when we read God's word. There is conviction of sin through the Holy Spirit. That's why when you're confronted with immoral things, ay kailangan na doon po yung pagpapakumbaba, paghingi ng tawad, and turning away, because that is what repentance is, no? To turn away from it. There's a change of heart. There's a change of mind, no? Upang tayo ay, and even not only a change of mind, it's also a change of direction towards God, towards God's Word. So napakahalaga po ng tinatalakay po natin dito. Why it matters? Because kakaiba po tayo. Before you are a father, you're not only a father or a husband, you're first of all a son and a child of God, no? Kaya it really matters. Before you assume whatever position meron ka sa simbahan, sa opisina, kung ano man ang natapos mo, before you have all those kind of stuff, you are a child of God. Kaya dala-dala po natin ang ngalan po ni Kristo. Kaya papakaingatan po natin how we handle our life, because it simply reflects, no, ang pananampalataya po natin ay nagiging salamin po, no, para po sa ibang mga tao. Kaya magandang makita po natin ito na tayo raw po ang mga walking gospel, walking Bible, na sa buhay po natin ay maaari po natin mapakilala si Kristo, na kapag tayo sinambit natin, no, tayo ay nagturo, tayo ay nangaral, ay mas madali po nila mauunawaan, sapagkat una sa lahat, pinapamuhay po natin. Nawa po sa mga simpleng pagtatalakay na ito ay nakapagpaalala po kami. Meron po kami na ibigay po na pagpapaalala po, no, sa bawat isa. Nais ko na lamang po tumungo ng mabilis dito po sa ating devotional. Matatagpuan po ang atin pong verse mula po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Ganito po ang sinasabi. May ikli lamang po ang talatang ito, no, mula sa 1 Corinthians 15:33. Do not be deceived. Huwag daw tayo malinlang. Bad company ruins good morals. Salin po sa mabuting balita, huwag kayong paluloko, huwag kayong palilinlang. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. I think at this point, maganda po i-evaluate natin. Tayo pa mismo ba ay mabuting kasama? Tayo po ba ay nagdadala sa ating mga kaibigan tungo sa kabanalan, sa katuwiran? Kung tayo po iyon, eh praise the Lord, purihin ng Panginoon. At nawa po, wag din po tayo pakakatiyak. Kailangan iwasan din po natin ang mga taong maaring magdala po sa atin sa kasamaan. Sapagkat kasama po dito sa talatang ito ay tinuturo din po na papakaingatan natin. Isa po itong reminder, isa po itong pagpapaalala na mag-ingat po tayo sa mga kasama natin. Marahil nandyan po yung sa opisina, sinakumpare, nawa po, imbes tayo po ang mahatak po nila, eh tayo po ang makapaghatak po sa kanila tungo po sa katuwiran. Napakahalaga po nito, sapagkat ang ating pong buhay ay minamatyagan po ng ating pong mga anak. Nakikita po nila na bakit parang pag sa loob ng bahay, parang Kristiyano si tatay. Pero kapag nasa labas, kasamang kanyang kaibigan, ayun, naglalasing, nagbibisyo. So, meron pong parang nagkakaroon ng disconnect, no? Nawa po, hindi po maging ganon ang ating buhay. Kaya mahalagang mahalaga po ang paalala mula po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Muli po, nagpapasalamat po kami sa mga natatalakay natin at sa pagsama niyo po sa amin. At salamat din po kina paring Jebo at paring Dennis. At nais ko na lamang po iwan ang talata mula sa Malakay chapter 4 verse 6, no? And He will turn the hearts of the fathers to their children and the hearts of the children to their fathers. Or else, I will come and strike the land with a curse. Hanggang sa muli po, ito po yung paring Allison. Maraming salamat po.
3: Pare, parenting and relationship enhancements.

0: since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Katotohanan hindi nagbabago, napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
3: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
4: Isa sa mga hilig kong panoodin ay ang mystery. Kapag ang topic po ay talagang mapapaisip ka, ay matututo ka sa panonood or pagbabasa ng mga libro patungkol sa mystery. Bakit po na-intriga tayo sa mga mysteries? Ito po ba'y dahil sa napaka-challenging po kung paano po isolve yung mga case bago pa i-reveal sa mga istorya? Or baka yung feeling natin na yung closure para magkaroon naman ng justice yung mga guilty party in the case of a murder? Or simple lang dahil gusto natin mapanood yung galing ng expert kung paano niya i-layout yung mga clues at i-uncover ang katotohanan. Si Apostle Pablo po, sa kanyang letter dito sa Colossians, yung end of chapter 1, sinare niya po yung mystery that God has revealed not after a period of days but a thousands of years. It is His perfect plan in the perfect place and time, a mystery revealed. Yung beauty po nito na uncovered yung mystery is the eternal value of its beholder. Bakit po? Kasi itong mystery na ito na patungkol kay Kristo ay mahirap pong isolve. Because God as the author reveals His Son only to His chosen people. In verse 26, ang hiwaga na mahabang panahong nalihim sa maraming salit-saling lahi, ngunit ngayon inihayag sa kanyang mga anak. Colossians chapter 1 verse 26. So, hindi po natin maisip kung bakit po natin nasolve yung mystery. Hindi naman po dahil sa ating katalinuhan na nakita natin ang katotohanan kay Kristo. Ang ating pong mga mata ay nabulag sa katotohanan until God opens them and reveals the Savior to us. Sinasabi ni Apostle Pablo, ang blindness na ito is caused by Satan's darkness. In 2 Corinthians chapter 4, verse 4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos

0: ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Now ngayon po, bilang mga Kristiyano, we face another mystery. Sino naman po kaya yung next na i-open ng Diyos ang kanyang mga mata sa katotohanan? Sabi nga ni Apostle Pablo, we are called to proclaim God's glory to the world in Colossians chapter 1 verse 28. Yan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Hindi natin alam kung kailan, saan o paano i-reveal ng Diyos o gagamitin ng Diyos ang kanyang plano. So we must continue to share the truth of the gospel. Ito po'y pwedeng ma-accomplish through personal evangelism. At minsan, mas effective po ang pamumuhay natin na naging example of the work of Christ in us. Ginagamit din po kasi ng Panginoon yung mga fruits ng ating salvation dahil ito po'y nakapagbibigay ng liwanag sa mga unbelievers. Regarding those for whom Christ remain a mystery, dapat po tayo ay ma-encourage. Patuloy na manalangin that God would someday unveil the mystery for them, lalo na po sa ating mga mahal sa buhay. Ang ibig sabihin nun, they too can proclaim God's glory and enjoy the eternal benefits of Christ, work on Christ. That is the mystery of Christ. At sana po tayo po'y magpapatuloy sa ating pong paghahayag ng kanyang kabutihan. Ito po si Pastor Mel Borlon. Sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
1: Ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
2: Wala namang ibang method para ipaliwanag ang lahat kundi science lang. Nabasa ko ito mula sa isang post sa Facebook page ng mga atheists o mga hindi naniniwala sa Diyos. Wala namang ibang method para ipaliwanag ang lahat kundi science lang. Madalas na nababasa natin ang ganitong pangangatwiran o kaya ay naririnig natin itong ipinapahayag ng isang hindi naniniwala sa Diyos. Idinagdag pa ng nagpost na wala kayong bilib sa science, pero saan kayo umaasa at anong paraang ginagamit ninyo para sa pang-araw-araw na buhay para makasurvive? Diba? Sa science? Sabay bigay ng halimbawa na wala namang formula na mababasa sa Biblia para sa mga gamot na ginagamit ngayon ng mga doktor. Tama ba ang ganitong pangangatwiran? Totoo ba na tanging sa pamamagitan lang ng science o agham natin malalaman ang kasagutan sa lahat ng bagay? Mali po. Ang tawag sa ganitong pagpapahayag ay scientism. Scientism. Ano ang scientism? Ayon sa philosophy professor na si J.P. Moreland sa kanyang article na What is Scientism? Scientism is the view that the hard sciences like chemistry, biology, physics, astronomy provide the only genuine knowledge of reality. It is the view that the hard sciences alone have the intellectual authority to give us knowledge of reality. At the very least, this scientific knowledge is vastly superior to what we can know from any other discipline. Ito nga ang sinabi sa post ng isang atheist na walang ibang method daw para ipaliwanag ang lahat ng bagay kundi sa pamamagitan ng science lang. Para sa mga naninindigan sa scientism, ethics and religion may be acceptable, but only if they are understood to be inherently subjective and regarded as private matters of opinion. According to scientism, the claim that ethical and religious conclusions can be just as factual as science and therefore ought to be affirmed like scientific truths may be a sign of bigotry and intolerance. Itinatanggi nila na parehong batay sa katotohanan ang faith at ang science. Para sa kanila, ang faith o pananampalataya ay batay lang sa pansariling opinyon. Tanging ang science lang daw ang batayan ng katotohanan. At kung ipipilit daw na magkapantay ang faith at science para sa mga naniniwala sa scientism, lalabas na ito ay may pagkapanatikong pananaw daw. Ngunit, hindi nga tayo sang-ayon sa pananaw ng scientism. Itinuturo ng Biblia na ang Diyos ay Diyos ng lahat ng katotohanan. Ang Diyos ay Diyos ng lahat ng katotohanan. God is the God of all truth. Ayon sa Isaiah chapter 65 verse 16, babasahin ko sa ang Biblia 1978 edition, siyang nagpapala sa lupa ay magpapala sa Diyos ng katotohanan at siyang sumusumpa sa lupa ay susumpa sa pangalan ng Diyos ng katotohanan. Hindi lang katotohanan ng theology ang mula sa Diyos. Mula din sa Kanya ang katotohanan ng science. Nang ipahayag ni Isaiah na ang Diyos ay Diyos ng katotohanan, hindi naman sinabi ng propeta na hanggang pananampalataya lang ang katotohanan na tinutukoy niya. Kung kaya, mula sa Diyos maging ang katotohanan ng science. Bilib nga kami sa science. Ang hindi lang namin sinasang-ayunan ay ang sabihin na tanging sa science lang matatagpuan ang kasagutan sa lahat ng bagay. Halimbawa, ang Diyos ang nagbigay ng karunungan at kakayahan sa mga scientist na makatuklas ng mga gamot sa mga karamdaman. At ito ay hindi lang sa mga Kristiyanong scientist. Lahat ng scientist ay binigyan ng karunungan at kakayahan ng Diyos. Dapat na linawin natin na iba ang pahayag ng scientism mula sa pahayag ng science mismo. Hindi scientific ang pahayag ng scientism. Ang mga pahayag ng science ay mapapatunayan sa pamamagitan ng pagsasaliksik, pagsusuri, at pag-e-experiment. Halimbawa, ipinahayag ng mga scientist na nakapagdadala ng sakit na leptospirosis ang ihi ng daga. Ito ay mapapatunayan sa laboratorio. Kaya ito ay isang scientific truth. Subalit ang pahayag na wala namang ibang method para ipaliwanag ang lahat kundi science lang ay hindi scientific truth. Hindi ito batay sa science. Ito ay isang philosophical claim. Ayon sa evangelical apologist na si Dr. Frank Turek, sa kanyang aklat na Stealing from God, Why Atheists Need God to Make Their Case, the claim that science can account for everything is another way of saying that we get all our truth from science, which is known as scientism. Scientism is self-defeating. Self-defeating. Because the claim we get all our truth from science is not a scientific truth. That truth doesn't come from science. It's a philosophical claim. You can't do science to prove that. Kaya, halimbawa, ang pahayag na walang Diyos ay hindi kayang patunayan ng science. Ito ay sapagkat ang pahayag na walang Diyos ay hindi scientific truth. Ito ay isang philosophical claim. Muli, pansinin natin na hindi naman science ang batayan ng nagpahayag na wala namang ibang method para ipaliwanag ang lahat kundi science lang. Lumalabas ng kanyang batayan ay philosophy at hindi talaga science. Hindi naman lumabas sa laboratory experiment ang pahayag na may papaliwanag ng science ang lahat ng bagay. Ito ay kanyang opinion din. Halimbawa, sinasabing may pag-aaral na nagpapatunay na hindi daw nakagagaling sa karamdaman ang panalangin. May mga may sakit na ipinagdasal na hindi gumaling. Kaya may mga nagki-claim na hindi daw effective ang panalangin. Ngunit ang kayang sabihin lang ng pag-aaral ay hindi gumaling ang mga ipinagdasal na may sakit. Limitado lang sa kanilang test subjects ang kanilang pag-aaral. Hanggang dun lang ang pwede nilang gawin na konklusyon. Hindi nila pwedeng ipahayag na hindi talaga totoo ang pananalangin. Saka, hindi naman lahat ng ipinagdasal na may sakit ay nasuri nila. Paano nila lalahatin ang panalangin? Kaya hindi totoo na nasa science lang ang lahat ng kasagutan. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanan nagpapalaya, katotohanan isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Colossians chapter 3, verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatan po nating give your best to the best. Give your best to the best. Imagine ninyo po mga kapatid, halimbawa meron pong tumawag sa inyo at itong tao na ito ay isang prominenteng tao. For example, presidente ng isang bansa, o kundi man ay isang sikat na artista, o kundi man po ay isang tao na kinikilala ng kanyang pamayanan. Kapag ka po gano'n na tumawag sa atin at sinabing gusto makipagkita po sa atin, o kundi man ay nagpa-unlock ng isang panayam, ano po ang inyo pong gagawin? Sigurado po ako kung gano'n pong klase ng tao ang atin pong kakatagpuin, di ba ibibigay po natin ang lahat? Ibibigay po natin ang pinakamainam po natin. Maghahanda po tayo at kumbaga hanggat maaari 100% ay presentable at handa ang lahat. Pero alam niyo po, ang nakakalungkot na katanungan, kung ang paglilingkod po natin ay para sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, bakit minsan sapat na sa atin ang pwede na? Alam niyo po, sa ministry meron pong isang sakit na hindi agad napapansin. Hindi po ito disunity, hindi po ito false doctrine. Ang tawag po dito ay mediocrity. Ano po bang ibig sabihin ng mediocrity? Hayaan niyo pong ipaliwanag po sa inyo ito sa pamamagitan ng isang illustration. Ang mediocrity daw po ay parang isang mountaineer na umakyat sa bundok. Pagdating po niya sa gitna ng bundok, tumingin po siya sa taas at ang sabi niya, ang taas pa ng papaniking ko. At tumingin naman po siya sa baba, ang sabi niya, pwede na to. Yun daw po ang mediocrity. Kumbaga meron pang kayang gawin, meron pang maibubuga, pero okay na sa kanya kahit alam niya na meron pa siyang pwedeng ibigay. Alam niyo po, maraming mga churches marahil ang bumabagal sa paglago o unti-unting nagde-decline dahil ang mga leaders ay masyado nang naging komportable. Hindi na lumalago, hindi na nag-aaral, hindi na nag-i-improve, hindi na nagpe-pray tulad ng dati, no? Hindi na nangangarap. Ang ginagawa na lang po nila, sorry po, nagme-maintain na lang, no? Alam niyo po bang, sabi nga ng isang quotation, the greatest enemy of excellence is not failure, it is comfort. Balikan po natin yung ating verse po kanina, yung Colossians chapter 3 verse 23. Sabi nga po doon, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. Alam niyo po yung salitang heartily na ginamit po dyan, no? Ang ibig sabihin daw po nun literally ay from the soul, with one's whole being, holding nothing back. Ibig sabihin po ng heartily ay talagang kaisa kaibuturan, no? Ng puso ng isang tao, yung kanyang kabuuan, at wala po siyang reservation. Yun po ibig sabihin ng heartily. Ibig sabihin, ginagawa po niya yung pinaka-the best niya. At alam niyo po, hindi lang po ito, hindi lang po basta nasa isip o sinasalita, talagang ibinubuhos, ginagawa po talaga niya. Isa pa pong mahalagang praise po doon sa verse po natin, yung sinabing whatever you do. Pag tinignan po pala natin to sa original na salita po niya, ang ibig sabihin po ay everything. No exemption. Ibig sabihin po, kasama ang ating mga visitation, kasama ang ating po mga paglilid ng worship, even po yung mga ushering na yan, finances, yung simpleng pagdilinis ng kapilya, pag-ayos ng bangkuan, children's ministry, preaching, lahat po yan ay kasama doon sa sinabi po ni Paul na whatever you do. Ibig sabihin po, everything. God deserves excellence in everything. Kaya po ngayon sa ating pagbubulay, tingnan nga po natin ano po ba yung mga mahalagang mga katotohanan na magpapakita po sa atin o magpapaalala sa atin bakit nga ba natin dapat ibigay ang pinaka-the best po natin para sa Panginoon. Number one, give your best because God deserves the best. Ibigay po natin yung pinakamainam natin kasi po karapat-dapat po ang Diyos para po sa ating pinakamainam. Balikan po natin yung story sa Malakay chapter 1 verse 6 to 14. Hindi ko na po babasahin, no? Summarize ko na lang po ng ganito. Dito po sa passage na ito, mga Israelita po ay nag-offering, no? They are offering. But their offering are blind sacrifices, lame sacrifices, sick animals. Di ba, alam naman po natin, no? Yung law o yung rule po sa kanila, kapag ka nag-alay ng hayop, dapat ay pinakamalinis, walang kapintasan. Pero ang inaalay po lang noon ay sick animals. Kaya naman po sila itinanong ng Diyos, would you offer that to your governor? Ngayon nga po yung sinasabi ko po kanina, di ba? Paano kung halimbawa isang presteryosong tao, sikat na tao yung makipagkita sa atin? Di ba? Talagang ibibigay po natin yung lahat. Kaya parang ganun yung diwa ni God, no, sa mga Israelita. Would you offer that to your governor? Yung mga lame sacrifices nyo na, yung mga sick animals nyo? No? So, yun po yung sinasabi po dito. Kaya naman, kung titingnan po natin, no, sinabi po ng Diyos sa kanila na ibigay ninyo ang inyong pinaka the best. Sapagkat worthy ang Panginoon po ng ating pinaka the best. Worthy ang Panginoon na ibigay po natin sa Kanya ang ating pinaka mainam. Kaya po mga kapatid, if God deserves worship, then it deserves preparation. Dapat po nagpe-prepare tayo, no? Hindi lang po tuwing anniversary o kundi man may special occasion sa ating church, dapat po ibigay natin yung ating pinaka the best. Pangalawa po, give your best because people are watching your example. Ito, mahalaga din po ito, no? Sabi nga po sa 1 Timothy 4:12, set an example. Alam niyo po, ang leadership is not merely influence. No? Hindi lang po siya influence, kundi leadership is visible discipleship. Kung titingnan po natin yung pong salitang example, no? Yung pong salitang example, ang ibig sabihin po pala niyan ay pattern, impression, model. Ibig sabihin, ang isang leader po ay template. O ang isang Kristiyano po ay isang librong binabasa, no? Tinitingnan ang ating mga ginagawa. Kaya nga po, kung ano ang leader, yun ang magiging church. Kung ano ang mga member ng church, marahil ganun din ang magiging impression ng mga tao na kapaligid sa kanila. Kaya nga po, kung ang mga leaders hindi na nagpe-pray, sigurado po ang church hindi na rin magpe-pray. Kung ang leader po hindi na nag-aaral, hindi na nagsasaliksik, ang church po ay hihinto sa kanyang paglago. Sabi nga po, people rarely rise above the standard tolerated by their leaders. Kaya kapatid, tanungin po natin ang ating mga sarili. Ano nga ba talaga ang nakikita sa akin ng mga tao? Lalo na po kung kayo po isang leader, ano kaya ang tingin sa akin ng aking mga tagasunod, ng aking mga pinapangunahan? Di ba? So, tandaan po natin mga kapatid na bago pa po tayo mag-preach, tayo po ay parang isa ng bukas na Biblia na tinitingnan ng mga tao sa atin po mga ginagawa. Ano po? And number three, give your best because we will give account to God. No, magsusulit po tayo. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Lahat po tayo haharap sa hukuman ng Diyos, no? Hindi po ito judgment for salvation, kundi ito po judgment for rewards. Yung pong judgment seat, ano daw po 'yan, no? Yung ginamit po na 'yan na salita, ano daw po parang sa Olympic Games, no? Ito ang platform kung saan binibigyan ng rewards ang winners. Kung makita niyo po sa Olympics, di ba, yung merong number one, yung pinakamataas, yung number two, yung pangalawang pinakamataas, and number three, yung nasa may pinakamaba. So, ito po yun, no? Yung pong ginamit na salitang judgment seat. Kumbaga, depende sa iyong ginawa, no? Haharap tayo sa hukuman ng Panginoon. Alam niyo po, isang araw, pagharap natin sa Panginoon, hindi naman tayo tatanungin ng Diyos, gano'ng kakasikat sa iyong church. Hindi naman tatanungin ng Lord, gano'ng kadami, gano'ng naging viral ang mga reels mo, no? Hindi naman tatanungin, gano'ng kamahal ang inyong building. Alam niyo po, ang tatanungin ng Diyos sa atin, are you faithful? Did you give me your best? Diba? So sana po, pagdating ng panahon na yon, kagaya po nung sinabi sa Matthew 25, sabihin po ng Lord sa atin, well done, good and faithful servant. Hindi po sabihin sa atin, well-known, hindi po well-connected, hindi po well-financed, kundi well-done. Kamusta po tayo mga kapatid? Are we giving our best to the best? Or baka pong binibigay na lang po natin sa Panginoon na hindi naman yung ating 100%. O kundi man yung ating pong obedience ay kalahati lang, no? Half obedience, half sacrifice, half commitment. Alam nyo mga kapatid, si Jesus po, He gave everything. Binigay po niya lahat. Kaya naman, worthy po siya ng ating pinaka the best. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi po nagpapaalala sa bawat sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Yari, ang ato na biyan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
6: Naton nga 4 o'clock habit gina dinaton pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m. You look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa aton nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong aton ginapang kampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases, diga kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, hindi naka shorts, naka man ano. Kung na nami ning aton balay tani naka screen. Kung hindi gid ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gid, ma-test kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalaan ta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then of course we support the fogging spraying kung nagdamo ng aton cases. Always kakampain kami aton 4S strategy sa against dengue na.
5: Salamat sa pagpamati sa liwat aton gidungdumon limpyo nga palibot protektado nga pamilya iwas

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Mayong gabi mga pinalangga kong mga kauturan nga nagapamati sa sini nga programa Heart and Mind Matters Ministry with the partnership sang Radio DYVS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Kag ini naman si Pastor Jack, no? Ginakabig nyo ayan nga abyan sa kahanginan. Ginapaningwaan gid nga makaprograma kita kada Sabado alas 7 hasta sa alas 7 media. Agud nga makadala kita sa mga encouragement, also at the same time mga insights bala kun paano naton matipigan ang aton nga mga panghunahuna kag ang aton nga mga tigpasoon. Hindi maapos labi na gid sa sininga kalibutan nga napunan gid sa kagamo. Kag bisan pa ang pagsalasala o kon confusion sa mga nagkinatabo, whether it's politically, spiritually, socially, sa aton nga mga mental health, and grateful that we can have this program. Agutong makatanaw kita, kag makadalaman kita sa mga albukasiya sa pagpatinad sang aton nga mental health, spiritually o kag ayhan physically man, no, with regards to heart, emotionally, that is the seat of the emotions, pero kung tipigan taman ang aton nga physical nga heart, importante gid kadamo sa mga guidelines on how to do that physically. Ang stress isa gid sa mga dako gid nga makahatag sa aton sang burden or pressure sa heart. But what we need to do is simply to put our faith and trust in the Lord Jesus Christ. And tonight, luyag nato nga magpanumdum nanungod sang mga palaagyan. Paano kita makaangkon sang kalipay? Luyag yun na utod. Pero may ara iyang palaagyan nga daw hindi mahapos. Kag amo nang gilahambal naton ang humility, ang pagpakanubok. Paano bi mangin malipay ikaw sa pagpakanubok sa kaugalingon mo? Well, we are going to discover that later on. But again, I would like to greet labi na gid sang aton nga mga ministry partners, si Ma'am Amy Hunsay, si Ayan Riana, kag subo man si Dr. Faith, no? Congratulations by the way. Si Catherine Su, kag ang iyaman nga bana nga tiayon, kag si Ma'am Jonah Ruth Alonte, kag ang iyaman panimalay. Also sa kay Ray and Betty Molenyo, no, kanami lang gid balang from time to time maka istoryanay kamo kag maka biskan chat lang, no, no matter of text messaging kun kamusta na ang updates and the ginadala gid sa mga prayer concerns. We also would like to thank, no, si Mami Ruth Ganaban Vargas kag ang iyaman nga mga katapo sang panimalay kadamo sa mga challenges tungod nga naglayuanay na, and yet, no, kapadayon labi na gid ko may mga celebration like birthdays kag mga joyful nga celebrations. And again, sa mga nagapamati sa sininga gabi, kabay pang ara gi kamo sa maayong kaimtangan kag kun ara manggid sa daw kapigaduhon o kun sa kabudlayan, naibaluan naton nga ang Ginoo hindi gid magpabaya. Hindi gid na siya magpabaya sa aton. And that's why we need only to put our faith and our trust in our Lord and Savior Jesus Christ. And so as we begin sang aton nga pagpamalandong, luya ko ni dalon ang ining ambahanon. It's actually an adaptation of Psalm 23. Kag ang paborito naton nga choir, Baptist Center Church Choir, is going to sing for us. Katahom gid sa sining nga passage eh. In fact, many of you can memorize it. Kag sa pagpamalandong naton sa sining nga ambahanon, kabay pa nga magabalik gid ang aton nga pagtan-aw nga ang aton nga Ginoo amo na nag-upod gid sa aton.

ang Biblia naghahambal nga ang dalanon pa kadto sa kalipay in a wildest idea ang gina-imagine ninyo is true humility. Kagya ikaw ay hanmambal, po paano nabi? How in the world would humility make me happy? Madamo sa mga rason. Kung nga ang pagpakanubo, amo na ang makaabri labinagid sa matutuod nga kalipay. Kag ang isa na dira nga nagadalagid sa unhappiness sa aton nga mga kabuhi, ang pride, hindi ba? May many different reasons, but taganta ka mo sa isa lang gid. Well, just give you one, no? Ang isa sa pinakadako gid nga killjoy nung nagapatay sa kalipay sa kabuhi naton is definitely ang conflict. No, ang gamo, ang hindi pagpatugsiling sa isa kag-isa, kag ayhan nag-agree gid kamo sina. Conflict, no? Madamo ang imong kwarta, popular ikaw, successful ikaw, pero kung may ara kang inaway, pag-ilinaway sa imong mga relasyon, laban-laban gid ang imong kabuhi, mangin hindi malipayon. Ang tanan-tanan sa aton nga mga kabuhi, no, if everything is going great, pero dugay-dugay lang may argumento kamo, no, sa isa ka tawo nga ginapalangga ninyo dahil nagalupad dayon ang ini nga kalipay sa bintana. and if you're ever going to learn to be happy on a learned long-term basis, di mo sina dapat kabalo kagid tuon kabalo kagid nga i-reduce nimo ang mga ilinaway sa imo nga kabuhi, kag dira nagasulod ang ginatawag naton nga humility. And the Bible tells us that the habit of humility is actually simply to reduce, no, ipanubuo niya ang konflikto, ang ilinaway sa imo kabuhi, tungod nga ang imo nga pride bao ang pride sheik, yan ibla kung ginambal nila, is the thing that causes conflict, yan ibla. Sa amon nga pagmasawaya, pinanakatuig, almost going towards 30 years, no? Sa 2027, ang isa lang git nga nagapanami sa relasyon, kapin pa ko may ginahambalan, ang ikaw ya dapat nga bana, dapat last word ka gid. Kagano ang last word? Yes, dear. Okay, ma'am. Okay, ang Proverbs 13:10 nagahambal, pride always leads to arguments. Amo na gani nga sa verse bilang nga ginadala natin sa sininga gabi. Sa Philippians chapter 2 verses 1 to 11, nagasiling, therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, kung may ara ka mong kalulu, compassion, then make my joy complete. No? Bao, tiyama ko na, ginambal ng daan nga, make my joy complete. Ang kalipay ara gid, dapat like-minded ka mo, dapat the same love ka mo, dapat being one in spirit ka mo, and of one mind, because ang kalipay comes from harmony. Hindi niya pwede maghalin iya sa ginamo. It comes from harmony. So, ang ginambal dira, ariyo, sige nga, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, kag-ari na tinaga, in humility, value other above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. So, in your relationships with one another, amo na ginahambal nga, have the same mindset as Christ Jesus. Tungod nga, ang harmony, anong binisit sa harmony man, comes from humility. No? Di, amo na gin-mention gani ang example ni Jesus Christ, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Pwede siya matawagan ko gulingon nga anak sang Diyos o kung Diyos mismo, because we believe in the Trinity. Pero ariyo ginahambal, rather, he made himself nothing by taking in the very nature of a servant,
Being made in human likeness, tinangin tao yed, and being found in appearance as a man, he humbled himself gin pakanubuya ang iya ko galingon by becoming obedient to death, biskan pa sa kamatayon. Ang grabe pagibala noon, pag-signify bala sang sining kamatayon niya sa cross, ginalansan sa cross, even death on a cross. Pero ang resulta, therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So kung isipon natin, si Jesus yan nagmodel sa both humility and harmony. So happiness comes from harmony. Harmony comes from humility. Amuna, no? Kung isipon natin liwat, harmony creates happiness. Kasi sa Philippians chapter 2, verse 2, nagsiling, you will make my joy complete by having the same mind, by sharing the same love, by being united in spirit and intent on one purpose. So, isipon natin, abi, no? Ang primero, gid, paano natin mahagan-hagan? No, kung hindi gid natin makuha tanan-tanan, paano gid natin mahagan-hagan ang ini nga mga inaway, konflikto sa aton kabuhi with others? So ang primero giding luya ko gid ipabalo, hindi nyo pagsugtan ang bugal nga manginggiya ninyo, no? No matter what the relationship is, hindi dapat ang bugal amo nang magiya sa akon. Why? Because the pride is the root of every other sin. No? I don't know if you know that, but pride actually is the root of every other sin. Amo ni ang nagpahalin sa kay Satan out of heaven, hindi ba? Gin-kick out siya tungod sa iyang bugal. Luyag yamangin Diyos man. Oh, every conflict that you go through has an element of pride. No? Ara ginadaya ang pride. Ano ang middle sang letter of the word pride in English? I. Huh? P-R-I-D-E. Ano ang middle letter of the word crime? I. Diba? C-R-I-M-E. Ano ang middle letter of the word sin? S-I-N. Isipin mo, you have an I problem. Ako. I want what I want, and I want it now. Kagamoy na ang nagatugas ang hindi maayong mga hitabo sa kabuhi ni mo. So in other words, never let pride be your guide. No? Kag sa Philippians 2:3 nagasiling, don't do anything from selfish ambition or from vain conceit. Anong ba silingon sa selfish ambition? Ang selfish ambition nagahambal, it's all about me. Ako, no? Ang vain conceit naman iya, nagahambal, I'm always right. Sakto gid ako ya. Pirmila ko ya sakto. Okay lang, mag-Mr. Right ka, pero kung mag-Mr. Always Right ka, babud lagi na iya. So when you have these two attitudes, it's all about me and I'm always right, among na ang ginatawag naton, according to the Bible, selfish ambition and vain conceit. Sa James chapter 3 verse 16 nagahambal, wherever there's jealousy or selfish ambition, you will find confusion and every other kind of evil. Makita mo na. Ay, dragin halinan gidi, no? Selfish ambition. Di laban-laban gidi ya, masalasala ka gidi ya, no? Sa Galatians 5:19-21, nagasiling, our self-indulgent nature shows itself in conflict, quarreling, jealousy, outburst of anger, selfish ambition, causing divisions among people, and the feeling that everyone is wrong except those in your own little group. Oh, kamugin yung isa sa mga pagtilaw, hindi ba? Inablamambal ka mo, kamiyan lang yan maluwas.
Kami lang yan sakto. Kami lang niya ang dapat patihon, no? Nalipatan na nila ang sadsaran, ang foundation, kag ang basiya nato niya si Jesus Christ. So, vain conceit, I'm always right. I'm always right. You're always wrong. Tiyan mo na gani nga sa Living Bible, gahambal. Don't live to make good impression on others. Kag mayo gining verse la binigid sa mga kautura naton nga nagapost sa Instagram, sa IG, or sa Facebook, or any other social media, na namian man ko magtanaw la binigid sa ginakadtoan nyo, kag sa mga ginakaon yon. Well, it shows that God has blessed you so much. Pero kung ang imo yang ginihimo para mag-ubra ka sang maayong impresyon sa iban nga mga tao, ti daw medyo lain naman ang motibo. But if you want to show how God has richly blessed you with the family, with friends, okay ginaya, no? Amo na gani sa today's English version, ginahambal, don't do anything from a cheap desire to boast. In fact, gani ba may nagareklamo yan nga, ala, dito siya naglagaw naman, dito siya nagkaon naman, pero ang utang niya, why giyapon na baydan? Te, utod, daw hindi man namin nga amo sina ang nagkakatabo, hindi wala. Ang ikaduwa, be humble or you'll stumble. I must be humble or I'll stumble. If I'm not humble, ang akon nga mga relationships will crumble. Kaya nga, ang pagpakanubo, amo na ang ginabasihan, amo na ang pundasyon sang tanan-tanan nga maayo nga mga marriage and even great friendship. Ang mga BFF mo bala, why is nagpataas-taas da ya? No? Equally, maayo ni tanan-tanan. Because in humility, you do not act like you know it all. Kag ang imo ya pagtratar sa tanan-tanan nga mga tao is always with respect. Okay? And you give each other more honor. Bisan sa marriage, hindi na sining 50-50 kay kulang ina. It's supposed to be 110, over 110. Okay? Kung naghahatag ka 110%, kagasawa mo naghahatag man sa 110%, tiyan mo nabla, you are trying to outdo each other. And that is a good thing. So Philippians 2:3b, nagahambal. Instead, be humble and give more honor to others than yourself. So, ambos silingon sini, ang humility, why mo ginadevalue, no? Why mo ginapakanubo? It's actually valuing others more, no? Ang humility is not denying your strength, it's being honest about your weakness. Pero, amo na bla, why should I be humble? Because God makes more promises in the Bible about humility than anything else. Oh, well, except siguro sa generosity. But let me give you a few things God promises to do if you live a humble life. Kung nag-depend ka sa iya, and if you think about others more than you think about yourself, ang Ginoo nag-ambal, I will give you my presence. Tama ko na? I will give you my power. I will give you my peace. I will make you prosperous. I will make you successful. And I will give you great honor. The very thing everybody wants in life, God says, come not through pride. Hindi ya sa pa, tikal-tikal kag sa hinambog. Hindi nga nagapakunukuno ikaw nga, hindi ka na amo, kung amo kasi na. Pero it comes through humility. And God says, I am going to bless that humble person. So James chapter 4 verse 6 na kasiling, God opposes the proud but gives grace to the humble. Eh? So ginambal yan, the good and the bad, no? God opposes the proud and God hates pride. Does God hate anything? Oh, of course. There's something God hates. And one of the things God hates is inablang ego, arrogance, pride, conceit, self-centeredness, self-promotion,
and God hates pride. And it says God opposes the proud. That means, kung nagagiho ako, nagahambala ko sa mga butang in a prideful way, in arrogance or conceited ways, laban-laban opposite ka sa Ginoo. I may even have the right cause, but if I'm presenting it in a prideful way, God says, you are wrong. May mga butang pagitang padayunon sa dason. But then again, sa gyapon nga sa sininga topic, the humble, no? Humble, humility is the key to happiness. But in the end, no, luyag naton sa pagtakop. Ang ini nga ambahanon, I put my hope in you. No, ibutang tang paglaom naton sa aton nga Ginoo, sa tanan-tanan nga mga butang.

0: And so, my dear friends, sakto gid mo. We put our hope in God. Kag sa mga kalipay, abi, if you remain humble before the presence of God, makaangkot ka gid sa kalipay. Upod sa imo panimalay, mga abyan, sa ulubrahan, sa simbahan, well, again, we need to do that. We need to be humble. So, my dear friends, again, this is Pastor Jack. Kung may ara ka mga prayer concerns, please let me know so that I can pray for you. Nami ang gigub lang magpangamuyo para sa mga katawan.
1: Oh, tapos na tayo magbasa ng kwento sa Biblia. Nabasa natin na siya ang lumikha ng lahat ng bagay at nagbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Ngayon naman, kausapin natin ang Panginoon at magpasalamat sa Kanya. O sige, umpisahan mo na, Diego. Manalangin tayo. Pikit ang mata.
2: Salamat, Panginoon, sa lahat na nilikha mo, sa pagbibigay mo ng pagkain at sa tulong niyo kay nanay at tatay at sa akin at kay Raymond at sa aming lahat.
3: Langin bilang isang pamilya ay isang paraan upang turuang ilapit sa Diyos ang mga bata.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Maayong agagid sa mga abyan kauturan kag suki sa kahinginan diri sa 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, kag sa Facebook Live nga nagaupod gid sa aton the morning prayer. Kag updatay naman kita sa sulod sang 15 minutos nga pagpangamuyo kag pag pamalandong kay Tatay Roberto makasilhig isang punta pader bakyas mansilingan kay Manoy Flaviano Gonzalez dira sa Rosario Heights Takuling ang ginuogid magpakamaayo padayon pag-ayo sa imo pang sa imo ginabatsyag kag subong man sa Patrick Clay people sa aton mga Facebook friends kag sa mga kaabyanan kag kauturan naton nga ginashare naton sining aton pagpamalandong Domingo naman kita nga adlaw subong kag updan naman ninyo ako sa sulod sang 15 minutos nga pagpangamuyo kag pagpamalandong sang pulong sang Ginoo. Gusto kong magdala sang inyo igtalupangod sa siningation dira sa Salmo 1:1-3 kag dalayawon ng Ginoo padayonon nato ng aton diri pagpamalandong. Nagasiling ang pulong sang Dios, hulahan ang mga tawo nga wala nagalakat sa laygay sa mga malauton kundi ang iya kalipay yara sa kasuguan sang Ginoo. Pareho siya sa kahoy nga natanom sa higad sang suba nga nagabunga sa iya tion. Sa nagligad na pamalandungan naton diri ang verse 1, naghambal siya no sang mga butang nga dapat makita naton hasta sa verse 3 sa ginbasa naton. Ang una naton nga natun-an amo ang bulahan nga tawo or ang malipayon no, blessed. Paano bala nato nabalaan na kita bulahan? Kaya tiambal rin ang word nga bulahan, buot silingon, hindi lang malipayon kundi isa ini ka kahintangan nga sa diin ginapakamaayos ang Ginoo ang ating kabuhi. Na? So, ginto na nato sa nangligad, may tatlo ka butang nga dapat likawan. Agod kita mangin bulahan, mangin pagpakamayuhon sa nga aton Ginoo. Una, hindi kita magsunod sa malain ng mga laygay. Ikaduha, wala kita nagapabilin sa dalan sa mga makasasala. Ikatatlo, among wala kita naga-fellowship or naga-pungkuupod sa mga tampalasan or scoffers. So, ikaduha nga makita natin diri sa verse 2, amo ang ginatawag ang kalipay sa pulong sa Dios. Ang tao nga bulahan, no? Ang tao nga matutuod nga malipayon, ang iya kalipay hindi sa kung ano nga bagay eh, hindi sa temporaryo nga mga butang kundi ara sa pulong sang Dios. Ang matuod nga tao nga malipayon or blessed nga tao, amo ang nagakalipay siya sa kasuguan sang Ginoo. Amo na mabasa naton dira sa verse 2, kundi iya kalipay ara sa kasuguan sang Ginoo. So importante ini nga bagay no, kasuguan sang Ginoo naga patuhoy ini sa pulong no sang Ginoo. So kag iya ini ginapamalandungan sa adlaw kag gabi mga abyan kauturan ang pulong sang Dios, hindi lang ni basta balasahon sa aton, hindi lang ni dekorasyon sa kabuhi, dapat gali ari sini ang aton, kung sa English babara, ang delight na to. Diri nagasandig ang aton kalipay. No? Kahit diri makita ta ang pangunahuna sang Dios sa iyang pulong. Ang tao, kung kisa na punaan na sa kung ano nga mga ideya, kagkaalam sa sininga kalibutan. Pero ang importante bala, no? Sa kabuhi, amuogid niya ang aton pag pamalandong sa pulong sang Ginoo. So amo ini ang kalipay mo, amo ini ang ginakalingawan mo. Ba hindi ang kun ano-ano nga mga butang. Na hindi na ko mag-mention sang kun ano-ano pa, balaan niyo na may mga malaswa nga bagay, may mga butang nga hindi maayo nga ginapasulod ta sa aton pangunahuna kag painuino. So importante gali ang aton iya delight ara gid ya sa pulong sang Dios. Ikaduha, aton ini ginapamalandungan sa adlaw kagabi. Kung mabasahan naton dira gani sa Joshua, no? Let not this book of the law depart out of your mouth, but thou shalt meditate therein day and night, and it should not depart from you. Makita, and you will have good success. So ang punto sa pagpamalando nga ini, no, sa verse to, amo ang pulong sang Dios hindi lang ginabasa, ginapaminsar, no, hindi lang ini ginabatyag kag gina pangunahuna, kundi dapat ginakabuhi, no. So basahon, pamalandungan, pangunahunaon, hibaloon, ibutang sa balatyagon ka ginapangabuhi. Importante na kung maghambal kita sa ginatawag kalipay sa pulong sa Diyos. So ang regular nga pagpamalandong, amo ang nagauswag sang aton relasyon sa Diyos. Amo ining nagapauswag, amo ining nag-improve sang aton relationship sa Ginoo. Kaya hindi man pwede siguro nga magtubo kita kag magligon nga wala sang pagpamalandong sa pulong sa Diyos. Kabalo ka mo kung kaisa mo ini ang pinaka neglected, no, sa kabuhi ng tao. May Bible kita, gato kita nga pulong ini sa Ginoo. Pero wala tiyempo, wala. Kag hindi kita seryoso when it comes to the word of God. So mas maayo na gani subong kay damo na pamaagi, mahapos pamaagi, may cellphone app na ara ng Bible makita na to, no. Pero kung kaysa hindi man ang Bible ang pinaka-importante sa cellphone ta, may mga bagay nga kuno, no. Pero ang matutuod nga Kristohanon, ang matutuod nga malipayon nga tao, ang bulahan sa atubangan sang Dios, amo ang tao nga nagakalipay sa iya pulong kag nagapamalandong sa sini nga adlaw kag gabi. Kabay pa nga aton makit-an kag aton mabatyagan ang pagkaimportante sang pulong sang Dios. Kamusta ang imo journey sa pulong sang Dios? Amo bala ini ang pundasyon sang imo relasyon sa Ginoo? Amo bala ini ang pagkaon sang imo kalag kag espiritu? Importante ini abyan utod. Paano mo makilala ang Dios? Paano mahibaluan ang iyang kabubuton kung wala ka naga-dwell sa iya nga pulong? Kabay pa aton nga makit-an kag maintindihan kag aton pangunahunaon kag liwaton ang aton tagsa kagawi at attitude towards the word of God. Lord, sa imo sa sining aga, salamat gid sang reminder na dapat ginuong amon kalipay bilang mga kanakan mo, katawhan mo, ara sa pagpamalandong kag sa pagtuman sang imo pulong. Kabay pa ini hindi lang mangin dekorasyon sa amon kabuhi, hindi lang mangin simbolo sang amon reliyon, kundi Ginoo mangin pundasyon sang amon tagsa-tagsa kapag gawi ang amon ginatuuhan, ang amon ginapatihan, mangin balasihan ang pulong mo. Kagabay pa, ikaw gid ang magpuno sa amon sini Ginoo para nga amon kabuhi mangin sa kahimayaan mo. Iniamon ginapangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Subong man Lord, padayon kami nga nagapray, nahanungod sa fundraising projects sang apps 98.7 DYFRFM Life Changing Cebu. Salamat Ginoo sang imo guidance sa pag select sang maayong contractor nga mag-oversee sang structural reinforcement kag repair sa mga broadcast tower. Subong man ang Community Radio Zamboanga 1116 DXAS. Nagapangamuyo kag nagapasalamat kami sa open financial doors, kag sufficient funds nga makapurchase ang operational vehicle, ang FEBC mobile apps. We pray for the increased listeners engagement and for more people to download sang mobile app sang 702 DZAS, sang The New J app 98.7 kag 98.7 DZFEFM. Sa mga domestic radio stations, sa mga domestic broadcast stations, you know, ang 98.7 DZFE, The Master Stats Manila. Ginapangamuyo namon ang kaalam kag ang smooth operations sang magapadayon Ginoo nga strengthen isan pa ang small but committed team. Ang 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela good health, Lord, para sa kagaalam, para sa mga staff, kag sa tanan nga mga program partners. Even we pray for prayer breakfast fellowship and PM radio distribution sa Bacnor, Burgos, Isabela sa August 1, you know, 2026. Even, you know, we pray for CARE 104.3 DWAY-FM Legazpi Albay. Tagaan mo, Ginoo, sang additional staff, ministry partners, and donors nga mag-share nga may kalipay sa tagipusoon para sa pag-share kay Kristo. Even diri sa DYVS 1233, the Sweet Voice of Salvation, Bacolod, praying for wisdom and guidance for the programming direction, even Lord guidance, kag provision para sa new location, protection for transmitter during the rainy season, and even good health for the staff. Wisdom and guidance in planning and producing upcoming programs. We are praying also, Ginoo, ang app 98.7 DYFRFM, life-changing Cebu. Ginoo, ang provision for this month's operational needs. Even we pray for more committed and faithful donors. Ang taklo sa Tacloban, Ginoo, ang unang tugon ng pamayanan, 97.5 DYFEFM. We pray for God's guidance and wisdom as DYFE plans its first quarter activities for the year 2026-2027. Ginoo, ang 103.3, the new JDXJLFM, your positive choice, Cagayan de Oro, God's guidance and favor as preparations continue for the 20th anniversary. Ang 1197 DXFE, the Good News Radio Davao, kagaan mo, Ginoo, ang wisdom sa pag-produce ng mga online and on-demand content. Blessings sa Rehab, especially the women attending the Thursday Bible study. Ang 106.9 DXJRFM Radio Gandingan Cotabato. Pray for new ministry partners and donors and for God's continued faithfulness, Lord, through the generosity of the existing partners. Ang 1062 DXKI Coronadal, the friendly voice. We are praying for wisdom and creativity as they develop strategies to actively engage listeners through the social media platforms. Ang special ministries and support teams, kaangaisang administration and human resources and finances, praying for the release of important permits and for God's guidance concerning the properties. Praise God for the finalization of the 2026-2027 budget and ministry plans. Even discernment, Lord, in hiring mission-driven applicants nga ang mapilian, Ginoo, mga suitable for HRIS and meeting the key planning deadlines. We pray for leadership, effective implementation of the strategic plan in the digital space, for the successful rollout of network-wide initiatives. We pray even for our nations, O God, ang Philippine peso nagpanaog naman, Ginoo, versus dollars, kag ang rise bangod sa rising global oil prices, resulta sa pagginamo dugang nga kagpadayon nga nag-escalate nga katabo, Ginoo, dira sa between the US and Iran. Kag kabay pa, Diyos, initan ng Lord ma tagaan sang solusyon. We are praying kay nag-aapekto ini, Ginoo, sa ekonomiya. Ang tropical storm Quiapo nga nag-igo sang mga lugar sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Aurora, Cagayan, Ginoo, kabay pa padayon nga makatabawas ang mga katawahan dira. We pray for Middle East and USA. Ang crisis nga nagapadayon escalate, kag amo ini nanging kabangdanan, Lord, sang conflict. Bangod ang conflict nagataas naman, Ginoo, naga out of control. kagang resulta Ginoo among worsening humanitarian conditions. We pray for Kyrgyzstan, ang FEBC team is Central Asia, kabay Ginoo ang extreme heat nga nag-cause ang repeated failures ang electrical substation, kabay pa Lord ma-solve na ini kag ang operation mag-restore na. Ang Indonesia may FEBC station in South Asia, Lord, kabay pa we pray that the Lord would give them wisdom and peace and understanding as they navigate the complex situation. And Lord, ang imong intervention sa mga leaders, agud padayon nga ma-communicate si Kristo. Ginoo, initanan, ginasalig, kaginatugyan namon sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Saliwat, salamat gid sa inyo pag-upod diri sa aton morning prayer, or kabay pang Dios mag pakamaayo. Ako gali si Pastor Nick Gomez sang Pater's Clay dira sa Sumbag. God bless.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

0: subong kag subong man nadula nga anak. Kag sa ginambal naton, walay sapayan nga ang ini nga mga titulo nagpahayag sa nadula apang ang kamatuoran diri nga makita naton nagapahayag ini sang handom sang nagapangita. Nagapangita nga managpalab, nagapangita nga babayi, no? Kag nagapangita nga amay. Amo ini ang makita naton sa sini nga dinalan sang kasulatan. Luke chapter 15, the parable of the lost sheep, verse 1 through 7. The parable of the lost coin, verse 8 through 10. Kag ang ato niya ginatunan, malawig ini nga dinalan, verse 11 through 32. So, ang aton subong nga pagtuon, ibutang naton ang aton pangununa sa amay naman. No? So, sa nagligad, kahapon ang aton ni gintunan, amuya ang anak. Kag naibaluan naton nga duwadri ang anak sang sini nga amay, ang kamanghuran kag ang kamagulangan kag ang natabo diri, nakita naton una ang istorya diri natuhoy sa kamanghuran nga iya nga handom kag iya nga gindimanda sa iya amay nga kwaon na niya ang iya nga panulublion. Walay sapayan nga buhi pa kag makasarang pa ang iya nga amay. Sa ginhambal naton, suno sa ilang kultura, isa ato sa pinaka kung hindi pinaka makahuluya, hindi nagakaigo nga butang nga ihambal kag himuon mo sa tubangan sang imo nga amay. Kung sa aton pangapulong, pasipala ato, ginbastos nimo ang imo nga amay sa sina nga pulong nga ginpamulong nimo sa tubangan niya. Ti sa ginhambal naton, kung aton nilang taon sa pulong sa Ginoo, ang ini nga kamanghuran nga anak nga lalaki nagalarawan ini sa tagsa-tagsa sa aton. Makasasala kita kag amo ini kadako ang sala nga aton nga ginhimo sa tubangan sang aton nga Diyos. Sa tiun nga ikaw kag ako, maghimo sang sala, ginapasipalahan naton ang aton Diyos. May isa ka managbali kagkatahom sang iya sining paglarawan sini, do katulad kuno nga ginawakli naton ang kamot sang aton Diyos nga gusto nga mag-agbay sa aton. Ining pulong bala nga agbay katahom sini, no? Kinagapakita ini sang gugma, sang handom, sang tao nga nagaagbay sa nga magmalapit siya sa imo kag ikaw sa iya. Paggabay ini, pagtudlo ini, pagsabdong ini sa manami nga pamaagi. Amo ini ang agbay. So, kung aton gili nga lang taon sa pulong sa Ginoo, amo ini ang larawan. Larawan sang tagsa-tagsa katawo. Amo ini ang ginhimo nimo, amo ining ginhimo nakon sa tubangan naton sang aton nga Dios. Amo ini kalala, amo ini kabugat, amo ini kalain ang ginobra naton. Kun nantaw naton sa pulong sa Ginoo, gintuga sang Dios ang puluyan niya, antes siya gintuga. Ginaaman ini sang Dios matahom nga puluyan, himpit nga puluyan, kag wala na sing ananuman nga kinanglanon ang tao nga indi mahimun-an sang sini nga puluyan nga ginatawag diri garden sang Eden. Kag anong makita naton? Tanan-tanan yara sa paginakop sang Ginoo kag katahom pagidri kay sa kapunanon. Nagapanaog ang Ginoo, nagapagigupod siya sa nauna naton nga ginikanan kag nagapakig hiambitay siya. Initungod ang tao pinasahi nga tinuga sang Dios. Sa kadamo sang gintuga sang Dios sa sinikalibutan, ang tao lamang ang gintuga niya suno sa iya kaangay kag sa iya nga dagway. Kagtungod sini, gusto sang Ginoo nga magpakigupod sa tinuga niya, nga gintuga niya, kaangay niya. Apang nibaluan naton kung anong tabo digto sa garden sang Eden. Ginwakli sang aton ginikanan ang kamot sang Diyos nga nagaagbay sa ila. Paano? Ginsunod nila ang limbong sang kaaway. Kagnyan nahulog sila sa pagpakasala. Kag anong natabo? Sa ginambal naton, they wanted to live a life independent from, apart from, separate from God. Kag nahibaluan naton niya, hindi gid ina pwede nga aman. Kay gintuga sang Diyos ang tawo nga dapat mag-upod gid siya sa Diyos. Ang masubo lang kay nagpati sa butig ang tawo. Nga abi sang tawo, mas maayo ang iya kahimtangan kun magpalayo siya sa atubangan sang Diyos. Ambot nakita ninyo ang relasyon sang ginobra ni Adan kag ni Eva sa ginobra sang sini nga manghod nga anak nga lalaki? Nagpalayo siya, ginwakli niya ang kamot sang iya nga amay. Kag para sa iya, mas mayong iya pangabuhi kun maghalin siya sa iila nga balay. Kag magpalayo siya sa iya nga panimalay. Ti amugid ini ang natabo diri kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo. Kag naibaluan naton kung ano ang natabo. Pag-antos, pagtangis, kasakit ang resulta sini. Ginpakamalaot sang Diyos ang tanan niya tinuga niya tungod sang sala sang tabo. Sa piyakabahin, anong natabo sa bata nga lalaki diri? Nag-antos siya. Nag-abot ang tigulutom. Ang ginatawag naton sala, makatagman ina sa aton sang kalipay, makatagman ina sa aton sang ginatawag naton kasiguruhan, pero temporaryo lamang. Isa lana ka ilusyon ang mahatag sang sala sa imo kag sa akon, kag madula ina, kag amugin ini nga tabo. Pagkatapos ang pagpatuyang, ano da yun? Tigulutom. Tapos ang tigulutom, ano da yun? Kasakit, kapigaduhon, pag-antos. Kag ang grabe pagidri nga natabo sa sinibata, ang kahuluyanan. Namakon mo, ikaw ya, mabugtaw ka lang sa kagahon. Magadto ka sa isa ka kusina. Kagyara dira sa babaw sang lamesa ang tanan-tanan niya pagkaon na gusto ni mo kanon. Mapili ka lang sang imo dira nga suksukon. Hindi ka na mga budlay. Pagusto ka kung anong ubrahon mo. Kay wala ka na nag-ubra, nag-trabaho. Gulpyada lang tungod sa sala nga desisyon ni ginubra niya. Nagbaliskad ang paya, amo inang term nga ginagamit sa makatigulangan naton. Kung ano kadako ang kalipay, amo man kadako ang kasakit. Kung ano man kadako ang kabugunaan, amo man kadako ang kapigaduhon. Kung ano kadako ang kamungaya, amo man kadako ang ginatawag naton tiggulutom. Amo ni natabo sa sininga bata diri. Kay nga aman, this is a picture of a person who rebelled against God, thus become a sinner. Kung ato niya naton sa pulong sa Ginoo, naibaluan naton kung anong natabo diri. Sa Lucas Kapitulo 15, nga naghambal diri ang Biblia sa aton sa versikulo 14, sang naghalin na siya sa ilang abalay, anong makita na tundra? Kagsang nahinguyang niya ang tanan, nag-abot ang dakong tigulutom sa sadtong duta. Kag nagsugod siya sa pagbatyag sing kinawadon. Ano diri ang makita naton sa pulong sa Ginoo? Ang tigulutom, wala ini, nagbutang sa iya nga mag-amo sina. Indi ang tigulutom gintunaan nga nagpigado siya. Kun indi ang tigulutom nagpakita lamang kun ano siya kapigado kun wala na siya sa panimalay sang iya nga amay. Amo ina ang makita naton sa pulong sang Diyos. Gani kun ato niya lang ton, anong natabo sa iya diri? Kun ato na to ang versikulo 15, wala sa may nagbulig sa iya. Tub-tub nga nagpakitluoy siya, nga himuon siya nga ulipon sang mga katawan sa sina nga duog. Kag anong natabo? Ginhatagan sa singtuka nga magpakaon sang baboy. Damugan niya ang baboy. Kag naibaluan man naton sa mga Hudiyo kung ano ang baboy. Ang baboy amo ina ang larawan sang mga mahigko nga mga sapat. Kag ari siya mahigko nga sapat pero siya ang nagapakaon. Tub-tub nga naghandom na siya nga ang pagkaon sang sila nga baboy tani pwede niya lang kanon. Ano ba't silingon sini? Nga ginakabing niya ikagulingon nga daw baboy man. Amo ini kadalom ang sala nga ginubra sang sini nga bata. Kag amo man ini ang larawan sang isa katawo nga nagtalikod sa Diyos. Amo man ini kadalom ang aton gali nga pagrebelde sa tubangan sang aton nga Ginoo. Gani kun lang taon naton, this is a very desperate situation. Amo ina ang imukimtangan sang una, subong amo na ini. Kung anto kataas, amo man ini. Kadalom. Amo ni natabo sa sininga, anak nga lalaki diri, nga manghod. Kamasubo kay, kung ato nilang taon sa pulong sa Ginoo, nag-antos siya sa tanan-tanan niya tiyon. This is a picture of hopelessness and suffering. Amoy na makitain naton sa pulo sa Ginoo. Wala na siya sing anuman. Ngayara sa iyang alauman niya. Hindi na siya kapalapit sa mga amigo niya. Bisan sino nga tao, hindi na kabulig sa iya. Kag ano pagid? Kag nagaantos siya. Apang katahom lang diri, kay nakamarasmas siya. Kag ano diri makita naton, nakapanong balik siya. Kag sino sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo. Kag amoy ning aton nga tunan subong kag sa madason nga pagpamalandong pagid naton, nakita naton kung ano ang gugma sang amay. The rebellion of the younger son. Kag ano makita naton diri? The love of the father. Paano naton makita ang gugma sang amay? Una diri nga butang makita naton sang nakamarasmas ang ini nga bata. Anong iya ginambal diri? Magatindog ako kag magadto sa akon amay kag magsiling sa iya. Amay, nakasala ako batok sa langit kag sa imo atubangan. Indi na ako takos. Pagtawgon nga anak mo, himua ako nga subong sa isa sa imo nga mga mamumugon. Kag nagtindog siya, kag nagadto sa iya amay. Kag ari naton makita ang gugma sang amay. Apang sang malayo pa siya, nakit-an siya sang iya amay. Kag ginkaluuyan, kag nagdalagan ang amay, kag ginakos siya niya, kag ginhalukan. No, may mga piladri kabutang nga makita naton sa amay, nakit-an niya ang iya nga anak, ginkaluuyan niya, nagdalagan siya, kag ginakos niya, kag ginhalukan niya. Mga lima diri ka mga butang nga ginhimo sang amay nga nagalarawan kung ano kadalom ang gugma sang amay sa anak nga katulad sa gugma sang Diyos sa imo kag sa akon. Kung ano ka lauay ang pagpakahuya kag ang pagpasipala sang anak sa amay. Amuman ini katahom ang gugma kag kabalaka sang amay sa anak. Ambot na nataran nyo ina, nga kamatuoran dira, ano ang masapuan naton? Apang sang malayo pa siya. Anong but silingon sini? Wala sila magkitanay sa iya amay, sa tubangan, sang ganhaan sang ila nga balay. Kundi samtang malayo pa nakita siya sang iyang amay. Ayhan, sa amay, daw hindi man amo ang panapton sang akon nga bata sang pagalin niya. Pero ang huyog sang iyang alakat daw siya gid. Daw hindi man akon ina nga anak, pero daw siya man. Anong but silingon sini? Ayan, suno sa managatuon sa pulong sa Ginoo, ang amay gali nagahulat sa tanan-tanan niya tion. Kay nahibaluan niya nga hindi magdugay, magbalik gid ang iya nga anak sa iya. Amo ato gali nga malayo palang nakita na siya sang iya nga amay. Kay nga aman, ang amay mismo nagahulat, nagalantaw sa dalan. Ang amay gali nag-antisipar na sa iya nga pagbalik. Amo ato nga wala untat ang amay nga nagahulat kag nagalantaw sa sina nga dalan padulong sa ila nga balay. Katahom sina nga makita naton sa pulong sa Ginoo. Kay nga aman, ang aton gali nga Ginoo tungod sang dako niya nga gugma, nagahulat siya sa imo kag sa akon, nagatan-aw siya sa imo kag sa akon nga magbalik. Amo ini ang isa sa lima ka mga butang nga nakita naton diri sa pulong sang Ginoo. Abyan ang pamangkot, may mga sala bala kita nga ginahuptan nga amo ini ang nagabalabag kag nagaupang sang aton matamis nga relasyon sa Dios. Ang hambala sang Biblia ang aton ni Ginoo nagahulat sa aton, nagatan-aw sa aton nga maginulsol kag magbalik sa iya. Abyan makambal ka Ginoo ini nga butang, dako gid ini nga nagtublag sa akon kag nagupang sang akon ni relasyon sa imo. Amo ini Ginoo nga daw wala ako sing kalipay, wala ako sing kalinong, wala sing anuman nga butang nga makahatag sang kasiguruhan sa akon kag paglaom. Ginoo, ginatugyan ko ini sa imo, patawara ako sa akon mga sala. Kag Ginoo, gusto ko nga magpanglakaton nga sibo sa imo tinutuyo kag para sa akon. Hatagi ako Ginoo sing kadalag-an batok sa sini nga sala. Ang hambal sa Biblia sa aton, kung gipangamuyo naton ina, ikaw kag ako bilang mga anak sang Dios, hataga niya kita sang tuman pagid niya bugay nga mangin madinaugon kita sa sina nga butang. Kay ang handom sa Ginoo sa imo kag sa akon nga mangin madinaugon kita sa aton Kristohanon nga pagkabuhi. Padayuno naton ang ininya pagtuon naton sa Madison na broadcast. Ininyo byan alagad sa kinan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamayo sa inyo.
1: Aking Amang nasa langit, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako sa pag-aakalang hindi niyo ako pinakikinggan. Labis po akong nag-aalinlangan sa kakayahan niyong tumugon sa mga dalangin ko. Akala ko, hindi niyo nakikita ang mga paghihirap ko, ang mga pagdurusang matagal ko nang pinapasan. Nawala na po ako ng tiwala sa inyo. Akala ko, hindi niyo ako mahal. Pero salamat po. Sa kabila ng maliit kong pananampalataya, nananatili pa rin kayong tapat. Inakay pa rin ako sa daan ng katwiran. Panginoon, patawarin niyo po ako sa pag-akalang natutulog kayo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ang kabuhi sang tao ginhatag sang Dios sobong adulot, kag ini isa gid lamang. Dapat nato nini pakamahalon kagamiton suno sa plano niya. Only One Life, programa nga ginasakdag sang mga kauturan sa Colosone Life Church sa Kabangkalan City. Kag sang mga Kristohanon nga nagahigugma sa pagpalapnag sang maayong balita sang kaluwasan. Ginagda ko ikaw abyan sa pagpamati sa sininga programa, Only One Life.
1: Maayong aga sa imo abyan niya paday ni nagaupod sa aton kada Domingo sing aga. Nagapasalamat kita sa Dios ang bago naman niya kabuhi nga ginhatay niya kusog na makamata naman kita sining aga agud makapamalandong ka makaaman sa aton kaglingon sa pagsimba sa Dios nga buhi sa espiritu kag kamaturan samtang ang syudad sang Kabangkalan naga kinasadya tungod sa pag celebrate sang kauswagan ukon kabuganaan kabay pa nga kita nga mga Kristiyano niya magbabugana kag magmauswagon kita sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Yan kabay nga masapuan kita gyapon nga nagakalipay sa paghimo sang kabubuton kag bulaton sa Dios. Aton pamalandungan sininga Standing Firm in Times of Testing. Kagaton pagatunan ang kabuhi ni Daniel together with his friend nga sang nagabot sa ila ang dako nga pagtilaw sa ila nga kabuhi. Kag kun paano sila nagtindog nga mabakod nga wala nag-compromise sa ila nga pagtuo sa tubangan sang kabudlayan nga na-experience nila. So Standing Firm in Times of Testing. In Daniel chapter 1 verse 1 to 8, ang aton niya key verse ari sa verse 8. Pero nagdesisyon si Daniel nga hindi siya magkaon sang pagkaon sang hari. Kukon mag-inom sang iya ilimnon para hindi siya mahigkuan. Gani nagpangabay siya sa kay Aspinas nga kun mahimo hindi lang siya pagatagan sinang makapahigko sa iya. Saluwat, ang aton nga mensahe sininga Standing Firm in Times of Testing. Utod, whether you like it or not, ang aton nga kabuhi na punan sa mga panahon sa mga pagtilaw. Seasons of testing. And sometimes, ini nga mga test nga nag-aabot sa aton, nag-aabot sa lain-lain nga mga purma. Maybe, our testing comes through disappointment, mga pressure, temptation, mga sufferings, or even success. Nagatilaw man ini sang aton nga loyalty kaysa aton nga pagkatutom sa tubangan sang Ginoo. So bilang mga followers ni Jesus Christ, we are not promised a life free from trials. But we are promised by God that He will be with us through the seasons of testing. So ang pinaka-the best example diri nga makita naton ang istorya ni Daniel together sa iya tatlo ka mga abyan. Nagatudlo sa aton that it is possible to remain faithful even when everything around us encourages compromise. Labi na yung sininga panahon na kung sino ito nagahimo sa madamo, ang atong panguna-una tungkol kay madamo, mas insakto sila. Pero dumdumo naton, hindi tanan nga majority insakto. Bisan kita na lang nagatindog sa kamaturan, we must be willing to stand for what is true. Kagamoy ni sa kabuhi ni Daniel together sa inyo dua, tatlo ka abyan. Though they were taken from their homeland, stripped off from their culture, and immersed in a foreign society, yet they remained loyal to God. Para maintindihan natin, dumdum mo natin nga ang background sini naga remind sa aton nga we can maintain spiritual purity in the face of worldly indoctrination. Kahit sila ni Daniel diri, ginsulong sila sa Babylonian Empire through the leadership of King Nebuchadnezzar. Kagin guba ang pader sa Jerusalem, ang temple ginsunog, ginpangwa ang mga precious nga mga gilamiton, at the same time damo sa mga captive nga mga pamatanon nga gindala. Kag isa dira amo si Daniel, si Hananiah, Azariah and Misael nga ginchange sila ang ngalan sa Babylonian names nga amo sila ni Shadrach, Meshach and Abednego. But in spite na digto sila sa Babylonia for 70 years, they were indoctrinated sang kultura, panggawi sang mga taga-Kaldiya nga gusto ibaguhon ang ilang mga ngalan, baguhon ang ilang mga pamatasan, agud nga magkabuhi sila kag mag ginawi sila kaangay man sa mga Kaldiya. Pero di naton makita that in spite of that, nga mga indoctrination ka mga pamaagi sang hari, agud nga malipatan nila ang ilang kultura, but still Daniel, together with his friend, they stand for what is true and they stand firm even in times of testing. So, tunan natin diri karon. Dumdumon natin nga ang goal ni King Nebuchadnezzar, the Babylonian Empire, is to remove any distinction between the captive and the world or the Babylonian Empire. Paagi sa ano, paano nila himuin eh? By changing their names, Babylonian Empire, so to erase the Hebrew connection to the God of Israel, which is Yahweh, and then ngay connect nila sa ila Babylonian deities like Marduk, amo ning pinaka-supreme patron nga ginasimba nila. So, amin sa idring aton pagapamalandungan, klaro kayo that God honors those who stand firm in faith during times of testing. So, isa may inikad ako nga pagpanumdum sa aton, bilang mga anak sa Diyos, bilang mga sumulunod ni Kristo Jesus, wa siya nag-promise nga aton kabuhi mangin matawhay, kundi ang promise niya nga upda niya kita nga magmalig-on kita, tataga niya kita kusog magmalig-on kita, kag agud nga hindi kita mahulog sa pagpakasala, kag mag-compromise ang aton nga pagtuo, kag maging kaangay sa kalibutan. Ha? Kay amo ni ang iyang asaad, nga kung ato lang sa pasidunggan, kag magatindog lang kita ang mabakod, sa tiyon sa mga pagtilaw sa aton kabuhi din, siya magapasidungog sa aton. So, pamangkot ka ron sa aton. How did Daniel with his three friends were able to stand firm in times of testing? Maybe ikaw utod nga nagapamati sa akon, yara kasubong sa tiyon sang kalisod, yara ka karon sa tiyon sang kabudlayan o kung mga pagtilaw sa imo kabuhi. And maybe you are about to be discouraged, you're disappointed, and you're about to give up sa imong Christian life, sa imong relasyon sa Ginoo. But this is an accident nga nabuksan nimo ini, kaya nabatian nimo ini nga minsay, kabay pa mahindak ko ini nga blessing sa imo, that the life of Daniel together with his friend, even though ano ka budlay, ano ka sakit, ano ka puro piot, ilabi na gid grabe ang testing na nag-abot sa ila, but they were able to stand firm in times of testing. So anong makita natin diri? Una, their courage, ang kaisog nila. Dumdumo natin utod, some testing often begins with circumstances beyond our control. Whether we like it or not, ma-surprise kita. May mga sirkumstansya nga nag-aabot sa aton niya kabuhi nga hindi gid nato niya makontrola. Beyond our control. Sa kabuhi ni Daniel, sa istorya sa ilang kabuhi, hindi sila gusto nga pag sino sila gusto nga islabuon sila sa Babylonian Empire? Sino bala gusto nga ang imong nga kuta, ang imong nga puloyan gubaon? Kag pangdakpon kamo, kag panghimuon nga islabo sa iban nga pungsod. Sino ba lang may gusto sina? No? Amo ni natabo sa kabuhi ni Daniel. And the Babylonian Empire sought to reshape the young captives' life by changing their location from Jerusalem, which is the house of bread, pakadto sa Babylonia. Sa Babylon Empire, which ang ilang lugar nagarepresent sang pride, corruption, and opposition to the living and true God. So ginbag-o ilang lokasyon. Ginbago ang ilang education, gin-indoktrinahan sila sa mga pamaagi ka mga learning sang Chaldean culture, literature. Ang ilang language, ang ilang alad gin pang-Islan. Kagintudluan sila sa mga lifestyle sa mga Babylonian Empire. So ang ini ang goal sa kaaway, not merely to relocate, to reshape, but also to redefine their identity. Okay? Nga baguhon gid ang pagpananaw, ila palananawon sa kabuhi, nga malipatan nila ang ilang natun-an, ang ilang kultura bilang mga Hudiyo kag anak sang Dios, and to be conformed sa ano, sa mga butang sa kalibutan. Di ba, it's similar today nga subong pa damo sa mga pressure sa aton nga susudad, and sometimes encourages believers to abandon biblical values in order to fit in. Amo ni pinaka delikado kag amo ning pinaka bantayan gid naton nga kun hindi kita manging careful, ilabi na gid kita nga mga anak sa Dios, there's a tendency for us to abandon our biblical values just or only to fit in kung anong nagakalatabo subong nga panahon. So while we cannot control over every circumstance ato niya kabuhi, but we can choose how we respond by showing courage in challenging times. So amo na sa panahon, amo na sa tiyo ni Daniel upod sa iya nga abyan. So makita naton diri kag ma-applicar man naton sa aton kabuhi, that even when our life circumstances changes unexpectedly, our identity must remain rooted in God, and that requires courage. So sa aton yung pagkabuhi sa inyong kalibutan, sini nga panahon, damo sa naga-challenge sa aton, damo sa mga butang na naga-pressure sa aton, but bilang follower of the Lord Jesus Christ, bisano pangimuon sa kalibutan, baguhon ang aton nga mga pangginawi, i-pressure kita, pro kabay patani, ang aton nga pagkilala sa aton kagulingon, kag nga dapat kita magapanggamot sa aton nga relasyon sa Ginoo, agod nga kung mag-abuti na yung mga testing sa aton nga kabuhi, hindi kita dali-dali matayog, kaya hindi kita dali-dali madalas ang pagtintar sa kalibutan. Kagkabay nga may kaisog kita sa pagpakita kag pagpahayag sa pagtindog sa ginatawag nga kamaturan. Ang muna si Daniel, when the king offered to them sang pagkaon sang hari, si Daniel nag-refuse. Tungod kay sa kultura sang Hudiyo, kaysa dia sa Jewish dietary laws nila, pagkaon sang hari makahatag sing hindi maayong impression sa ilang kabuhi. So that is why may decision si Daniel, he purpose in his heart not to defile himself. Kag ang paghimo sina, it takes courage. Hindi na yalog-lahog. It takes courage to stand sa pag-upos sa ginhimo sang hari. Kaya ti risgoy na kayo. Kaya kung anong matabo, sila man sukton, si Aspinas man sukton, ang leader nga gin assign sa kay Daniel kaysa iya nga abyan. Pero dire natin makita nga si Daniel nagtindog langgid sa kamatulan. Kagina nagapakita sang iya kaisog kung anong insakto iya langgid nga gin tindogan. Okay? So muning una nga kamaturan nga makita natin di why Daniel and his three friends were able to stand in times of testing because they displayed courage. Kag hindi lang inalog-lahog. Mahapos na ni natin hambalon. Pero kung nara kita sa panahon nila, mabudlagid kayo. Even sa aton man karong sitwasyon. Damo sa mga bagay nga nag-pressure sa aton. Damo sa mga butang nga nag-tintar sa aton to compromise our biblical views. Biblical values. And there's a tendency nga damo sa mga kanakan sa Dios nga it's easy for them to abandon their biblical values just only to fit in sa ilang mga grupo, sa ilang mga asosasyon, o kung sa anuman nga mga bagay nga ginaupdan nila. Pero kabay pa ang kabuhi ni Daniel together with his Stephen, mangindako ini nga lesson sa tagsa-tagsa sa aton to stand for what is true and to be firm in our faith nga ang Ginoo lang gid amo ang aton nga sundon, even though suliton ko hapos ini hambalon naton, pero mabudlay ini buhaton, especially na sa panahon nila ni Daniel hindi ini loglahog perti ini kabudlay. Kag kun ibutang man naton sa aton sitwasyon, sa aton nga pagkabuhi sa trabaho ta, may mga bagay nga naga ten sa aton nga makompromise naton ang aton nga pagtuo, ang aton nga testimony, kabay pa nga tindugan lang gid naton kung anong labing maayo kag anong mga butang nga sa diin nga makaguba sang aton nga relasyon sa Ginoo, kabay pa nga tindugan naton ang matarong, tindugan naton ang insakto, kag ipahayag naton nga kita mga sumulunod ni Kristo Jesus, hindi sa pagpabugal kundi sa grasya kag kaluoy lang gid sang aton nga Ginoo. So this is the first thing nga makita naton sa kabuhi ni Daniel, nga nangin madilagon sila sa pagatubang sang pagtilaw sa ilang kabuhi tungod sa ginatawag nga kaisog sa kamaturan nga naibaluan nila na kung ila lang pasidunggan ang Diyos gid magapakamayo ka magapasinigaw siya. At later on, matunan natin diri ang resulta for 10 days trial. Ngaway siya nagkaon sa pagkaon sang hari. Ang resulta, they were 10 times better compared to those na nagkaon sa pagkaon sang hari. So ang kamaturan na mo ini, kung pasidunggan talang yun ang Ginoo, kagtindugan tang kamaturan, ang Ginoo hindi gid magkalipat sa pagpahayag sa iyang agugma kag pagpasidungog man sa aton. So tod, tindugi lang insakto, kabuhi lang sa insakto, kaya ang Ginoo nakaibalo ka nakakita sina, kaya siya lang gid ang nakaibalo sa pagpakamayo man sa aton. So padayunan natin ni sa Dasong Domingo. Ininya lagad si Pastor Leo Melwares ang Colosio New Life Church ang ginugid magapakamayo sa aton talang-talang.
0: Kabaing ang pagpanumdum sang pulong sang Dios magapabilin sa inyong mga tagipusoon. Basi, malipat ka. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will surely last. Thank you and God bless to all of you.

kalagitnaan ng pagsubok, alalahanin mong ang Panginoon ay tumutulong at nakapagpapalakas ng loob. Tapat ang Panginoon, bibigyan niya kayo ng lakas at ililigtas sa kapahamakan. Ikalawang Tesalonica 3:3. Ang Diyos ang katatagan sa kalagitnaan ng pagsubok, sa Kanya kaumasa at siguradong ika'y itatawid niya.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

dagsang kamatuoran, kinasakdag sang Bacolod Evangelical Church. Kabay nga may mga pagpakamayo kamo nga nabaton sa sining programa. Iwag sang kamatuoran.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.

0: Ikaw na rin ang nagsabi sa akin, Ramona, na lahat ng daing natin, alam ng Diyos at narinig niya ito, di ba?
1: Oo, totoo yun, Susan. Walang oras na hindi siya nakikinig sa atin.
0: Pero parang ayaw na kitang paniwalaan dyan eh. Dahil yung mga sinasabi ko sa kanya, parang hindi naman niya naririnig. Eh, hindi nga niya pinapansin eh.
1: Bakit mo naman nasabi yan? Mukhang nawawalan ka na ng tiwala ah.
0: Halos araw-araw akong dumadaing sa kanya na pagalingin niya ako. Pero hanggang ngayon, naghihirap ako sa sakit ko.
1: Sa tamang panahon, gagawin niya ang makabubuti para sa'yo. Huwag kang magsasawang tumawag sa kanya. Pinakikinggan ka niya kahit na akala mo'y hindi. Lagi kanyang inaalala. Huwag mong alisin ang tiwala mo sa kanya.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Welcome mga biyan ka mga utod si Ginoo sa atong programa Wonderful Words of Life. Iniinyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagkakalipay gid nga ang pulong si Ginoo magalabot naman sa inyong apuloyan kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Padayuno naton atong pagtuon diri sa Galatians chapter 5 verse 16 to 25. Ginatunan naton ang the futility of the flesh, ang kailigbon sang aton nga unod. Kag natunan naton last time, una gid amo ang the character of the flesh. Kag ang character sang flesh, una amo ang the flesh desires evil, ikadua the flesh defies God, ikatatlo the flesh defiles man, kag ikaapat the flesh destroys life. You see, kung ano ang character sang flesh naton, tama gid kalaot abyan utod sa Ginoo. Kag natun-an man naton ikaduha nga point, amo ini ang the conduct of the flesh, in which masapwa naton inadri sa verse 19 pagkadto sa verse 21, no? Galatians chapter 5. Sa akong ginsiling last time, kung aton i-deny ang flesh, kag mag-fail kita, mag-depend sa Holy Spirit, then aton kabuhi magasugod ra ang pag-manifest sa mga works ang aton flesh. Kag ang works ang flesh can be divided into three categories. Sunod diri sa aton text. Una, amo ang sexual sins. Kadua, ang superstitious sins. Kag ikatatlo, social sins. So, ining a list is not exhaustive, but rather a sampling of what happens when one chooses to live according to the flesh instead of according to the Spirit. So, since na-mention ako last time ang sexual sins, nga na-mention dira sa verse 19, amo ang adultery, fornication, kag witchcraft. Subong, as we proceed, ang ikaduwa nga category, not only sexual sins, but social sins. Ano naman ini? Gin-mention diri sa verse 20b, pakadto sa verse 21. Kag ang social sins, una, amo ang hatred. Okay? Now, ang hatred diri, which is antagonism towards another. Ang hatred nagalid ini sa isa ka tawo nga daw hindi niya nanamian bala? Daw hindi siya katindog sa sina nga tao? Kung makita niya ina nga tao, daw galalain siya? Kag may ara sa sang pagdumot? Okay? So, amo ina ang hatred. So, kung mag-harbor ka sa sini nga klase nga attitude, abiyan o tod si Ginoo, bilang Kristohanon, boy sa ini, kadako nga sala sa tubangan sang Diyos. Kung hindi natin niya alam ang Holy Spirit mag-infill sa atin, mag-empower sa atin, kag ipasugta natin atong kailigbon sang unod nga may ara kita hated sa ibang nga tao, then isa ini sa mga sala nga ginmention sa pulong sa Ginoo nga hindi inimayo nga ma-manifest sa kabuhi sa isa ka Kristiyano kung may ara ikaw hatred sa imo mga upod. Okay? So halungan tagid, no? Kuwaon ta ining klase nga mga attitude kay delikado ini ang abyan. Makaguba ini sang imo nga relasyon sa Ginoo kag ang imo nga character dira sa Dios. Hindi lang hatred, another social sins nga ginmention diri, variance. Kag ang variance nagrefer ini to a quarrelsome person. One who is not easy to get along with. Baho, grabe no? May mga tao gid nga subong sini. May mga tao sa pagkabuhi, sa pag-alagad natin, magusto nila gamo lang. Budlay sila sa bayan bala, no? Budlay sila magpakigsama. May mga tao nga subong sina. Kalaw ay nga amuna nga klase mo attitude, palaaway ikaw, ha? Gusto nimo baisay lang permi. Nasun mainito ng imo ulo. Kabudlay inaabyan utod sa Ginoo. So, isa inigin mention sa pulong si Ginoo, kung wala kita nagkabuhi sa Holy Spirit, kaya ginalaw na aton flesh, mag-dominate sa aton, amuning ma-manifest niya, amuning conduct sa flesh. Variance refers to a quarrelsome person, one who is not easy to get along with. Hindi inimaayo nga klase nga pamatasan. What else? Another social sins three is emulation. Ano ning emulation? Emulation is jealousy. It is simply causes one to want what others have. Muna ang jealousy. Kung may ara balaya nami to say, gusto mo man nga may ara ka man. Kaya nahihisa ikaw. Muna ang emulation.

agent ni Satan nga magtulod sa ato nga magpakasala kita, nga magkahihisa kita sa iban nga tao. Bao, hindi gid dapat kita mangin may saon, kundi mangin mapinasalamaton kita kay ginbugayan to sila. Di malipay ka, hindi nga nahisa ka, no? So, kalaway nga may ara ikaw sa ginatawag nga emulation. Okay? What else? Sang social sins kayin mention rin, not only hatred, variance, emulation. Next, wrath. Bao, ano ning wrath? Ang wrath nag-refers to an outburst anger. Bao, purity, no? Kung gisa o kung wala tapag control sa itong kugalingon, na amunido, pangakig na kita. Luwasang grabe na itong kakig, bao, gagawa pa ang mga pulong sa itong babang hindi mayo. Na nagdaguob lang ang atong mga pamuyayaw, no? Kristuanon kita, kung gisa daw, hindi na ito ma-identify nga Kristuanon ta, kaya atong baba daw, pariyo lang sa hindi Kristuanon. Grabe kita pamuyayawon. Pero Christian ka, ay na, no, no? Budlay na. Outburst anger. Ay, sa ini, sa mga butang nga makita natin ang trabaho o kon kandrak sang atong flesh. An example of wrath nga who gets upset and throws a chair o kung ano pa dira nga yung iaboy tungod sa grabe niya nga kaakig o kung ang iloy siguro grabe yung kainit, ginlampos sa iyang kabataan, ginhampak niya o kung ano dira, ay kalaway ni nga klase nga pamatasan abyan, no? Amuni ang conduct niya, amuni ang mamanifest sang works and flesh kung hindi kita mag-yield sa Holy Spirit. What else? Ang social sins? Strife. Ang strife din nag-refer sa disputes or sa atong nga pulong hiligay nun. Mga gamo, bla? Kapangita lang kita, gamo. A person characterized by strife is one who returns argument for argument. Bao, namian. Gadi ni sila yung mag-baisaya. Makigabu. Is good. Grabe ini nga klaseng pamatasan. Di kita kung Kristuhanon kita, may times man tuod nga may mga problema kita masugata sa itong kabuhi, pero hindi kita iya mag-bais, no? Kung salaan kita, kung nakasala kita, di ba tunon ta kung nakasala ta? No? Hindi na ita mag-justify, ah. Pakuan kapagid nga daw, wala kasang nahimong asala. So, yung importante nga, ini nga bagay abyan, marimind kita. Kay kung wala, amo ining mga sala nga ginmention sa pulong sa Ginoo. Ti hindi kita dapat subong sini. Gagapangita lang kita yagamo. Uso naton may baisan kita. Tanan na lang nga butang. What else? Sedition and factions. Nag-refer man ito, a group of people who band together and take sides. Wow! Ang isa sa sulod sa iglesia, may grupo dito, may grupo dire, may grupo dira. Budlay, no? Daw clicks na ang ano ni ang pangsinalayo sa sulod sa iglesia. Daw may small war bla. Kag napawala lang to pero may mga grupo-grupo na kita. Ti kalaway na. Ti kalaway ini abyan, sedition and factions. So budlay ini nga klase ng pamatasan. All right? What else? Envy is another form of jealousy. Okay? So, kung grabe atong nga kahisa, magatulod ini sa pagpatay sa isa ka tao. Di ba? Munang bantayan natun. Ang tawanong natabo sa kay Cain kag kay Abel. No? Kahisa lang to. So, bangod sa kahisa, ginpatay na gidiya utod. Na. Okay? Amuman sa kay Joseph, bangod sa kahisa, ginhaboy gid sa dito sa bubon, ginbaligya pa nila. Oh. Okay? So, muna abyan, utod sa Ginoo, daw pa makita itong mga example sa pulong sa Ginoo kay King Saul, bangod sa kahisa. Patyo niya gid si David, nga wala man ginubrasing malayan si David sa iya. So, grabe kung ialaw natin ang kahisa. Magadangat ini sa hindi maayong resulta sa imong kabuhi. Gusto gid mo nga hadulaon mo siya sa imo nga palibot. No? Pindaw na gid ka. Amo na ang mga tao nga mga mahisaon. Okay?

0: that is the conduct of the flesh. Kalaway na, nga muna nga pagnabuhi mo kung pag-alagad mo sa Ginoo. What else? Murder. You see? Murder is taking the life of another, or self-murder, taking one's own life. Okay? Hindi kita magsubong sana nga mag-suicide kita. No? Kay hindi pa na imotsimbo ang ginulang kabalo kung saan ikaw kuhaon sa Diyos, take mag-suicide ka sa labton muna sa tubangan sa Ginoo. Sa pandemic, madamo nag-suicide. No? Grabe ang rates ng suicide. Iban, hindi nakabatas ang pagatubang sa pangabuhi. Hindi nato na himuon, no? Grabing mga pressures. Hindi sila kagwanta, nag-suicide sila. Ati, dakuin ang asalabton sa tubangan sa Ginoo. Kung wala ka Kristo, ati, sigurado, dito kapag sa impyerno, hinulsol ka gidguro to ay, taniway na lang kung nag-suicide ba? Antos kugli di, na... So, importante nga may Kristo kita, may Diyos kita sa atong tagipusuhon. No? Kagang pagpatay, isa ina kadako nga sala sa tubangan sa Ginoo. This is the conduct of the flesh, abyan utod sa Ginoo. What else? Drunkenness. Drunkenness is being intoxicated with alcohol. Okay? Grabe, no? Ang ilim nun, isa ini nga mga conducts ng flesh. Wine is a mocker, siling sa pulong sa Ginoo. Ilikawan tani nga mga bagay, nga mga bisyo sa atong kabuhi, kay amoy ning magaguba sa atong, kag magahatag sing hindi maayo nga mga kinaiyas ang atong nga pagkabuhi. And then, kung magsigi ka, mangin mag-inom ka, ang matabo sa imo, amoy ning next, nga social sins, revealing. Kag ang revealing is being boisterous and loud, usually due to the use of alcohol. Te, ano ina ang botsing ganon? Meaning, kung ikaw napunan na sa ilimnan, nagmaoy ka na. Na, amo na abyan o tol sa Ginoo. Likawan tayo ni ang mga kandlaksang flesh. Sexual sins, social sins. Okay? So, amo ni ang kandlaksang flesh. And this is what happens when we allow the flesh to rule and reign in our lives. Every one of us is capable of committing each of these sins. So, bantayan tani, halungan tani abyan utol sa Ginoo. Ang ini nga mga sala, wala ini tanan na plan, action abyan utol sa Ginoo. Ha? Hindi pareho kay David nga ginplano yato nga akaron, sudlon ko to si Bathsheba kay maligo siya. Wala to ginplano na David, kundi nag-abot lang to kay nakita niya. You see? Na, si Peter, pag siling niya, nga, i-deny ko karon dugay-dugay si Jesus, ah, bahala na. Wala to, nag-abot lang to. Kag-deny agad, nalipat siya, nga ginhambalan siya ni Jesus ina. You see? Na, isa ini nga bantayan natin, kay mag-abot iniabyan. Daw, kaangay lang gintuod sang terrorist, nga nag-abot sila anytime, mag-attack sa imo. Kanihalungan natin ang atong pagkabuhi bilang anak sang Diyos. So, ang ininga conduct is a picture and a reminder of what can happen when even the best Christian yield to the flesh rather than the Spirit. Sa liwat, ang Ginoo magpakamayo sa iyang pulong atong pagatunan, atong ipadayunon sa atong pagtuon sa daso naman atong nga broadcast. Ang Ginoo magpakamayo sa atong tanan. Damo salamat.
1: Alam mo, Nancy, hanga ako sa'yo. Matatag ka pa rin sa kabila ng mga pagsubok na dinaanan mo. Ay, nako. Ako siguro nasa katayuan mo. Matagal na ako nasiraan ng bait.
2: Alam mo, nung una, akala ko hindi ko rin makakayanan. Lalo na nung mga panahon, kahit na anong panalangin ko, para bang sa dingding lang umaabot. Munti ko na rin ang pagdudahan ng kapangyarihan ng Diyos. Pero salamat na lang at naging matapat siya sa akin. Hindi niya ako pinabayaan.
1: Sana, matatag din ang pananampalataya ako sa Diyos gaya ng sayo. Ako kasi konting problema lang, para bang nahihirapan na akong maniwala kung nakikinig ang Diyos sa akin.
2: Kailanman nakikinig siya. Hindi kailanman nabibingit o natutulog ang Diyos.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
4: From Free Presbyterian Mission Philippines, we present Let the Bible Speak. It's good to have you with us today as we spend 15 minutes around the Word of God, preaching Christ in all His fullness to men and women in all their need.
5: Very good morning sa lahat ng ating mga tagapakinig. Pastor Dennis Kabinggi ang inyong lingkod. I'm so happy to be with you this morning. Ang ating tatalakayin ay ang nakasulat sa Ephesians chapter 2, verse 8. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. That's in verse 9. Now, dear friends, lahat tayo bilang mga nilalang, you know, we need to understand kung ano yung kalagayan natin bilang spiritual beings. Tayo po ay mayroong katawang tao at mayroon din po tayong kaluluwa. Yan ang ating pagkakaiba sa mga hayop, sa aso, sa pusa, sa kalabaw at kung ano pa, because sila, wala po silang kaluluwa, tayo mayroon. So, ang tanong dyan is, what is our status before God? Well, very clear po yan in the Bible na tayo ay nagkasala. We have come short of the glory of God. Now, yung come short na yan, hindi yan ibig sabihin na parabagang ang kakulangan is just very short. Ang kakulangan na yan, mga kaibigan, is infinite. We are so far, so low from the standard of God. And I tell you that is a bad news because ang ibig sabihin yan na tayo talaga ay hahatulan ng Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. Nowadays, when people say na hindi ako perfect, hindi ako perpekto, I become like a scapegoat as though okay lang na magkamali, okay lang na gawin ang hindi nararapat o magsalita ng mali because hindi ako perfect. But you know, God is holy. Wala po siyang tolerance when it comes to sin. When I say tolerance, meaning to say, hindi niya palalampasin ang kasalanan, ang pagkakamali, no matter how small it is, because He is a holy God. So, tandaan natin na dahil sa kalagayan natin na tayo makasalanan, tayo ay hindi perfect. Tayo have fallen short of the glory of God. Ibig sabihin, ang situation natin ay mapanganib. We are in great danger because the moment we have lost the opportunity to amend all these things, then wala, forever you will end up in the lake of fire and you will pay the penalty of your sins. And so while you are alive, understand this. God give you life, hindi kung anong rason, God give you life so that you may understand that you need the Lord. So dito sa text na nabasa natin, anong sabi ng Panginoon? For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. The Bible in this text tells us about so many things, right? Bible talks about grace. The Bible talks about salvation. The Bible talks about faith. The Bible talks about you and me. The Bible talks about His gift. As far as you are is concerned, Bible says na wala kang dapat ipagmayabang o hindi ka dapat magtiwala sa iyong sarili. Because as far as salvation and yourself is concerned, hinding-hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. It is not of yourselves. As far as salvation is concerned, it is not of yourselves. So kahit anong gawin mo sa buhay, hinding-hindi mo makakamit ang kaligtasan. So, a lot of people try their best. Sabihin nilang magpapakabait sila. Maliligtas ba sila? Hindi. Bakit? Because kahit pilitin nilang magpakabait, siguro baka magawa nila in 1 minute, 2 minute, and an hour in a day. O sabihin na lang natin sa isang taon, which is napaka-imposible. Eh kung bigyan siya ng 20 years or 60 years or even 10 years, siguradong somewhere, somehow, papalpak at papalpak siya. Because why? Because the Bible says it is not of yourselves. Hindi ho ba? Like, look at yourself, my friends. Alam kong ang iba sa inyo dyan gusto magbago. Nabago mo ba yung sarili mo? Well, nagsasabing, opo, nabago ko. Okay, ang tanong, anong nagawa mo? I don't drink anymore. I don't gamble anymore. Okay, I understand that. But alam mo ba, as far as God is concerned, tinitingnan niya ang kabuuhan natin. Ang ating salita, ang ating gawa, tinitingnan po ng Panginoon. At hindi lang yon, ang mga bagay na nilalaman ng ating isipan, tinitingnan ng Panginoon yan. So, wala tayong lusot, mga kapatid. Ang Biblia hindi pwede magkamali. And the Bible is very clear. As far as salvation is concerned, it is not of yourselves. So anong dapat natin gawin? Tanggapin natin. Tayo magpakumbaba. In fact, this is a blessing from the Lord. Gusto na ng Diyos maintindihan natin na hinding-hindi kaya nating iligtas ang ating sarili. Hinding-hindi kaya nating magbago on our own. This is a text that tells us, lumapit tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon. Dahil ang bagay na hindi mo kayang gawin, kaya kang tulungan ng Panginoon. Amen. Kaya kang tulungan ng Panginoon. In fact, God has prepared for your salvation. God has prepared for it. So, mayroon siyang gift sa'yo. Right? When it comes to salvation, it is the gift of God. Salvation is God's gift. Right? So, the thing is, kailangan maintindihan mo na wala sa'yo ang solusyon sa iyong kasalanan. Wala sa iyo yan. Tandaan mo yan. Dahil pag naintindihan mo yan, doon mo maiisip, kailangan kong Panginoon. So, hahanapin mong Panginoon because mayroong nakahandang regalo ang Diyos sa iyo. Na itong regalo na to, hindi mo to pwedeng bilhin, hindi mo to pwedeng pagtrabahuan, hindi mo to pwedeng pagpawisan, hindi pwede. Dahil hindi nga sa iyo eh. Ang dapat mong tanggapin dito ay tanggapin mo ng buong puso. Right? With a thankful heart, receive the gift of God. Because this is God's grace at work. Right? Siya ang nagkusang tumulong sa iyo. Siya ang nagmahal sa iyo. Siya ang nagbigay solusyon. Ano yung solusyon? Hindi ho ba? Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. He delivered him up for us all, the Bible says. You know, yung word na delivered, you can also translate that sa Tagalog na itinakwil. Understand this. Mahirap nating intindihin yan dahil alam natin, mahal ng Ama ang kanyang anak. Pero para bagang itinakwil niya para sa ating kaligtasan. Diba si Jesus on the cross, anong sabi ni Jesus, "Why hast thou forsaken me?" Now all these words are very difficult for our human mind to understand. But the point there is, when Jesus became a sin for us, the Holy God's wrath against sin was poured upon him. Ang kanyang bugtong na anak, ang naging makasalanan para sa atin. Wala siyang kasalanan. Pero dahil inangkin niya ang ating kasalanan, siya ay pinarusahan. Yan po ang gift ng Panginoon sa iyo. Dahil binigyan niya ng solusyon na ikaw ay magkaroon ng kaligtasan, ang Diyos ang kumilos para sa iyong kasalanan. Because it is not of yourself, it is not of myself, it is the gift of God. Kaya binibigay niya sa iyo. Ang tanong, handa ka bang tanggapin ang biyaya ng Panginoon? Kaibigan, magpakumbaba ka. Humingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan. Hayaan mong kumilos ang Diyos sa buhay mo. Hayaan mong kumilos ang Diyos sa buhay mo. Dapat ka ngang magpasalamat dahil ang Diyos kumilos sa buhay mo. Yan. At sumunod ka sa Panginoon. Kailangan ikaw ay maniwala sa magandang balita. Yan po ang bunga ng biyaya ng Diyos sa buhay natin. So tayo ay manampalataya. Faith. Faith in the Lord. And there you will experience salvation. Sa wakas, matatanggap mo, malalaman mo kung gaano ka-blessing sa buhay natin ang salvation. Right? When hindi ka na matatakot dahil ikay makasalanan. When hindi mo na maiisip na kaaway mo ang Diyos, na ma-experience mo kung paano magmahal ang Diyos. Kaya lapit, kaibigan, seek the Lord and thou shalt be saved. That's God's promise. Amen. Amen.
6: You have been listening to Let the Bible Speak. Our speaker today was Pastor Dennis Kabingi. We invite you to attend services each Sunday at 10 a.m. at Bethany Reformed Church on Vista Alegre, Bacolod. If you would like some free Christian literature or spiritual help, please write to Let the Bible Speak, P.O. Box 676, Bacolod City, Philippines, 6100. That is, Let the Bible Speak, P.O. Box 676, Bacolod City, Philippines, 6100. Also, please look for our Facebook page, Free Presbyterian Mission, Philippines. We trust that the Word of God has been a blessing to you today, and we invite you to tune in again next week as once again we let the Bible speak.